0: Yes, yes, yes. Mayong buntag sa tanan. No, sa tanan-tanan nga naminaw, mayong buntag. Miss Julia diha sa Liloy. Good morning, Miss Julia. Asapod sa mga naminaw na to diha dapita sa FMR Dipolog, ha? Balhintag ura sa mga ka-FMR. Mayong buntag ni mo, DJ Rabet. Bunal FM with Ati Mar. Mayong buntag diha ni mo, Ati Mar, sa Bunal FM sa Moalboan. Vibes FM sa Tagbilaran, good morning. Usap po di Kuya Jis Jos diha sa Kuan sa Bantayan Island ug ni Papa Bun dito sa Bilyaba Leyte. Ya, sa tanan-tanan nga naminaw, mayong buntag palangga unsa pa inyo gipaabot ha mga langga. Kutaw na ta sa kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, kape nga gikiyok-kiyok ni DJ Rabbit. Ha? Kani manggod si DJ Rabbit mga ka-FMR or sa naminaw karon, hilig kayo siya mo pa kiyo-kiyo. So karon, di ana DJ Rabbit Kuya Romy.
1: Hello.
2: Yes, hello, good morning.
1: Yes, good morning DJ Rabbit. Kadugay ba ni mo makatubag? Ano man?
2: Ano eh, wala pa ko kaibot, sir.
1: Alo, may kasamay po yung limon niya giibot-ibot.
2: And ano ang gina, sir? Kasi ayaw pa ko yaka ayon, sir. Nabisi pa ko ka ng hikling-hikling dili sa ako ang mga buluhatuhan.
1: DJ Rabbit, nalay ko, nalay kamay. Ingon sila, gipatawagan kasi DJ Rabbit. Kaya ingon si Kuya Rams. I've been for a year nga nagkuyo ko na sa Amigos Coffee. Na ako na kay gishir ni DJ Rams. Nga the best good ang Amigos Coffee sa imong life. Kung sa may mga panghitabo, kamusta naman to imong mga nanay o mama sa Amigos Coffee?
2: Yes, okay na gid kay sila, nag-continue ra gid sila sa paggamit gid sa maong produkto no ang inyong Amigos Coffee. So sige na sila kapalit sa butika. Kay nahurot naman po tong ako ang itong gibilin di ari ni Kuya Rams. O so, nahurot naman gid sa gamit.
1: Manawagan kang Kuya Rams nga hatagahan na pugag kape.
2: Og tagaan.
1: Automatic na. Ano naman si Kuya Rams sa tong live? So, automatic na mas Kuya Rams yung ganak niya?
2: Ganon na, Adi Ayn.
1: Oh.
2: Hello, Kuya Rams. Miss you.
1: Ganon si Kaulo. Uy! Oh, yeah, Kuya Rams. Miss
2: Hello
1: you
2: po.
1: Daw. Masa tao na tayo sunod sa miss you? Sa to?
2: Ala, i-miss you lang sa akin na kasi nang asiturang sa ipon.
1: Anga, nami. Anga, ay, aksyon ko kaipit na.
2: Chika, huwag ka kayo, sir, no? Chika, huwag ka ika.
1: Dili, uy, ako naniid ako sa mga kalihukan, kaya dugay-dugay na matanang ng mga kalihukan, no?
2: Yes, so...
1: So far, sa imong experience sa Amigos Coffee, o sa imong nanay o mama, so far, sa ilang kwan?
2: Wala na ka. Ang kumama, sa'yo na dyan siya makatulog. Kaya ang kumama, ang iyang giindahan sa diha is katong insomnia, dyan, diligid siya katulog. Alas 11, nagdok-dok pa sa iyang kaldero, pa ng hinis pa. Karon mga alas 8 pasado, alas 9, higda na gid siya kay mupiyong na gid iyang mata.
1: Okay.
2: Dayon, sa iyang sugar side, kay mahadlok mo gito siya mutaas gid ang iyang sugar, or gid na ang iyang gitake food. Kay wala ra gid nakasaka gid ang iyang sugar. So na maintain ra siya sa ubos ra gid siya.
1: So normal ang sugar sa imong mama.
2: Oh.
1: Pero, si yes. Mama diri rabit.
2: Akong mother ko ani siya 78 mag 79 na.
1: Ah, so kamanguran day ka no.
2: Iyo, kamanguran ni ko.
1: Kamo ato ni mo pili si Kuya Rams ha.
2: Shepherd. May mo na kamanguran sa kay panggaon po ta sa. May po nang manghud ta kay panggaon mo ta sa ato ang minamahal kong na.
1: Baliya ni mo.
2: Kung na.
1: Kung na. So, balik ka na tayo mong mama. So, okay na gid yan ko. Ikaw, Rabbit, yes. Pag-inam sa Gagamigos Coffee.
2: Oo, salin-salin lang ako. Siyempre, kaunahan mo na ako ang mother. Mm-mm.
1: So, if naadya si Kuya Rams, mag-share-share mo Gamigos Coffee.
2: Sabay ni Kutaw, sir.
1: Hindi ko na mo. Hindi ko na mo Kutaw ninyo, Gid.
2: Siyempre, kay gentleman na siya. Siya, Jude. Siya, Jude Makuta. Dahil hatagan ko niya.
1: Hello, ito gilok. Oh, nakakala si Car Ana si Carlos ya. Pag sure lang di Jarabit ko ya Angel. Oh, sure gina ko no.
2: Hello. Nandun din siya mo to. Oh, ali bi. Ali Carlo.
1: Ano man?
2: Nang masubukan mo magkutaw tag kape. Oh, de mo. Dami mo ko tawon ang ko. Dami mo ko tawon ang Amigos Coffee kay Humot sad siya.
1: Asa humot nila ni Kuya Rams?
2: Shamford. Iba talaga yun. Shikadora kay ko ba? Iba na kong gi. Thank you, forget, forget. Gito, aning kahanginan ba? Alam ko. Yun pala eh. Yun pala yun eh. Kaya pala eh.
1: Hindi. Ano lang yun, I'm just asking lang, guys. Sa mga forget-forget na to. Di naman mo gawas ang gamat. Di naman mo gawas ang katotohanan.
2: Yes, so wala ginay forget forget kana sa inyong produkto. Wala ginay forget forget. Tinungod gina siya.
1: Tinungod gina
2: siya. Oh, daghan ko good. Good po niya mga ka. Kay mahurot ba gud inyong hang stocks dire kung wala gyud nakauyon sa inyong produkto. Mao na siya pag matuod kung unsa ka epektibo.
1: Tungod sa imong pag burgat burgat diha.
2: Forgetan, forgetan na itong maayo eh, para kuwain, para dali mahalin.
1: Ah, pero katong imong nanay, katong imong nanay, di ba taas mo sa itong sugar? Kamusta naman to?
2: Oo, kuwain ka nang, still nagkapalit rin hapon sila sa produkto, kay doon naman to siya sa butika, sa kuwain, dito sa Dapitan, Dapitan okay. Man to siya.
1: Mm-hmm.
2: Oo, dito lang siya magkuha, kay doon naman tatay siya sa kuwa, sa dihagod magpalitan niya, wala naman ko'y kuwain, wala naman ko'y gihuptan na rin nga kuwain, karton na lang mo rin nabilin.
1: Yan, wala na ka pahukti ni Kuya Ramos o hinuptanan ninyo?
2: Wala naman, ay.
1: Ano naman?
2: Pwerte! Nako, ah? Sir Amir, oh, gi-itches na sad ko ni Sir Angel.
1: Wala eh, ako lang ba? Nga nung wala na kaniya pakupti sa hinuptanan, alas ako na lang, kadaan.
2: Hindi naman ko kaya talaga. Sarang mo ko kayo siya makakuan din. Good. Kung abot siya din rin, takuan lang.
1: Kaya ba ako din siya rin? O, kaya ba ako nung huwag kanya pa binli o hinuptanan?
2: Kaya nga naman.
1: Para ini abot niya diya magdungan mo kutaw.
2: Oo, oh, ala, Jude. Ano man, Jude na. Kaya, lamion man na. Magpahimo galimig ko anani ka itong mag, magic mug.
1: Ha? Magunsa mo?
2: Magpahimo kong magic mug.
1: Kamu doha, niya ini-indo mo gawas inyong picture.
2: Oo, ala, Jude.
1: Ano? Ano? Uy, buntag mo ha?
2: Lupigon niya ito yung hang libreng mag ba? O, diyo ko ni mo tagais eh.
1: Nga naman.
2: Ang kato yung muhang Amigos Coffee nga mag.
1: Ah, so imo to lupigon. Manang,
2: oo.
1: Manang lupigon
2: ito ang makay magic, good kay.
1: Magic. Inig. Oh, inikutaw sa Amigos Coffee, magawas din yung picture doon ni Kuya Ram.
2: Yes, oo. Ano, Jude?
1: Alam ka. Oo, ya.
2: Ibutang ka naman sa tunga, sir, sa picture.
1: Alam, ikaw mo yun doon, ha?
2: Oo, ibutang ka naman sa tunga, referee.
1: Ikaw may referee, si Idol Turag Suwi.
2: Si Idol Turag Suwi, wala ba, medyo ko kakuan na, ha? Kasi mabungno ang tag-asawa na, ha? Ikaw, oh, Jude, sir.
1: Ano sana? Available man sana?
2: Na available, ready to mingle. Napo, oh, talaga na.
1: Ready to mingle.
2: One hire ba ko? One hire ba ko? Gusto mo? Ba na lang hakaw ni Sir Amir?
1: Ah!
2: So, kaya na lang kasi yung broom-broom para kung sa yun rin pag anhadya sa inyo, ha?
1: Ah, gayon mo kung sa magani.
2: Ako alone, may visit lang, suri-suroy.
1: Magkuhan din mo ka na. Ah, kay mo ko niya, kay mo ko kung sigantahon yung Kuya Ramir.
2: Ah, saman.
1: You're my trouble halfway along the way.
2: Char,
1: my Morena girl.
2: Ay, nako, biglang nag-Morena girl eh, no?
1: Oh.
2: Nako. Dayon, sir, kumusta naman ang ato ang kuan diha, bagong tuig diha sa Cebu?
1: Oh, okay rin hapon si Kuya Ramos, nangita rin hapon sa imong servisyo. Kaya ganahan siya mga burga-burga mong doha.
2: Oh, Chor, sana all. Sir, may alin na dari kay, oh, half sign na ang kadagatan, wala ni mga balud. Para di ka maabda ni Ada, nara ba ito'y maabot ni kuan si Ada?
1: Ah, so half sign na imong gitataw nga, half sign na kay
2: kamuya,
1: kamura ni Kuya Ramir magbuhat og bahod.
2: Ato pa baluron ini kabutan niya diri.
1: Asa pa mo dapit magpabalod?
2: Ay nako, diri na sa magkuta-kuta kog tasa, syempre magkiyo man ang kuan tubig inang tasa imong kutawon. Ana ra pala siya.
1: Magkiyo gyud.
2: Oo, kailangan kay init good, init good ang kuan tubig din. Syempre kutawon gyud imong tarong para matunaw gitong kapingi imong gibutang sa kuan para dito gyud ang sangkap niya malusaw gyud tanan. Mainom gyud tanan, walay mabilin.
1: Gusto mo, kuhaan dyan ang lasa mo, ma-feel ni mo ang lasa.
2: Yes, of course.
1: Nainighigop ni mo, piyong-piyong pang mata.
2: Lami kayo.
0: Yes, lami kayo, no? Ingon si DJ Rabbit, mga palangga, no? Ang atong amiga niya nga DJ. O niya, idol sa gitayo niya si Kuya Rams. Duda ko, nagkakuha ni sila Kuya Romy, nagkasinabot ni sila si DJ Rabbit o si Kuya Rams. Nga naman, naaman sila yung words, kanang words nga, nindot kayo, ha? Kanang words nga, on sana, kiyo, hi. Ingon si Kuya Romy, humahib sa tinuod, no? Nga, pinapiyong-piyong pa sila sa mata, Kuya Angel. Let's go! As usual sa Guinness, Kuya Romy. Let's go! Amigos! Ay, Kuya Romy, di kayo katantong chismosa, ha? Buntag pa, Kuya Romy. Yes, mga to, si DJ Rabbit, mga palangga, na usa sa mga nag-testified sa ka-epektibo sa Amigos Coffee. Doon na pa siya ay pinapiyong-piyong o pinakiyo-kiyo. Of course, kung naingana ka-epektibo ang atong Amigos Coffee, mga palangga, aritas tong Amigos Capsule. Obay-obay na sad ang nagpamatuod kung unsa ka-epektibo ang atong Amigos Capsule atong ipatubag. Ha? Atong ipatubag ni Kuya Ramir, si DJ Rabbit.
3: Sir, hello Kuya! Yes sir, mayong buntag sir. Kisa'y pangalan na to sir?
4: Si Ramir Baligwata, Kuya.
3: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, Sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May tagaay ko na may gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
4: Yes, Kuya, no? Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no? Ang ato akuang pamati sa akuang panglawas, gani. Ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na-take na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sa buntag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta makainom sayo po ta maka-remove sa atong hugaw. So, gaan atong agaan din akong lawas. Kanang
3: langsit. Kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kang kalibang, hindi ka buntag.
4: Oo, maglisod kong kalibang. Usahay, gabiin na, usahay, maugbaan. Pero so, nga, nagsigil ako sa capsule, nindot nyo kayo ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag o tuhapon.
3: Lawas. Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
4: Nagsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang nakay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang basta kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan, no? Kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try gyud ako kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panug-up or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin nga kuan ka nang imong mga murabak kuan siya ka nang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan gyud siya imong pamati
3: so, mo na so far Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, naaman rin si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pagkutan, ano, Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom kong Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
4: Agoy, monay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Inzil. So, nindot kayo kay Inzil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? kanang mabuntag, ilhan gyud nimo aduna gyud siya kanang epic no kay kanang mabuntag sayo pa kayo wala si Junior
3: barog na sayo bro, kayo pero sa una murag dugay mo barog
4: wala ra dugay mo barog karon
3: aroy
4: pero kuya
2: ay
4: oh kanang mabuntag tinuod gyud na manguhit oy si Junior
3: manguhit sige so ana so alang sa mga tatay ni Kuya Rams epektibo ha epektibo ning atong kwan epektibo ning ato ang Amigos capsule alang nimo alang sa mga naminaw Kuya Ramir maligwat sa ikad advice nimo nila
4: makaalang sa
3: makaprove yung atong Amigos capsule ya
4: ko alang sa naminaw no ugasan ni nabot ang ato ang gear karon sa Amigos capsule ganing mga edadaran na o sama apoy uban nga dili pa edadaran pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Ayun yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos capsule. Pinimulo. Buntag sa iyo pa, wala. Hantod na buntag. Oh, maghayag na, kuya. Puti yun. So, ang ako yung layang ika-advise ninyo, no? Ang kanang mga, pag na may problema gamay sa ilang katao, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang Amigos capsule ta. Amigos capsule lang ta mga pare.
3: Nindot ko. Pila edad na to, Kuya Ram? Pila edad na to?
4: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
3: 52, okay. Pero tagaasa ka nila sa Japan, Kuya. Tagaasa nila ta, Kuya Rams?
4: Nako ron ko, Kuya, nakuyo sa Palamban, ha? Kumbado, Palamban, Cebu.
3: Yes, nagangay salamat, Kuya Rams!
4: Nagangay salamat.
0: Yes, nagandang salamat Kuya Ramir Baligwat, Amigos Capsule. Nagpamatuod sa kaepektibo mga palanggahang atong Amigos Capsule. So, alang sa tanan, proven and tested, Amigos Coffee ug Amigos Capsule. Wala nga sa wala pa nakatry sa atong duha ka produkto. So, layin ninyo mga palanggahang, mapalit lang ang atong mga produkto sa mga suking butika ug pharmacy, ha? Kung asa mapalit ang atong Amigos Coffee, adto ra pud mapalit ang atong Amigos Capsule mga palangga. Super ka-effective para sa tanan. Amigos Coffee ug Amigos Capsule. Yeah, so unsa pay gipaabot sa matag usang naminaw ay naglangay-langay palangga adto na sa pinakaduol nga butika ug pharmacy diha sa inyong dapit asa moro nagpahipi or naminaw dapita diha sa Mindanao, diha sa Sambuanga, diha dapita sa Ormoc or asa mo dapita naminaw karon. Adto lang ha, adto lang sa pinakaduol nga butika o pharmacy para makapalit mo sa maong mga produkto. Ay naglangay-langay lang ga ha.
5: Kala mayong adlaw, diha kita karon sa Barangay Kansuso, Matag Oblete. Kay atong interbihon kinis si Ma'am Angelina Frias kalabot sa iyang kasinatian sa Amigos Coffee. Ma'am Angelina, mayong adlaw ni mo diha.
6: Mayong adlaw sab sir.
5: Ma'am Angelina, pila na may pangidaron ni mo ron?
6: 57
5: anyos. Isay-say ko no dinis kanginan ang imong kasinatian sa Amigos Coffee.
6: Ang akong kasinatian sa Amigos Coffee nga maayo jud kaayo siya. Kay balik-balik na ko sa ospital. Katulo na admit pa ko sa Gatchalian, sa Ormoc. Tapos, igawas na lang ko nila, kay ingon ko, igawas na lang ko ninyo, kay nadakaan na ta. Kada resita, tag 5,000 kapin. Igawas na lang ko nila niya, pagawas na ko, muto nga, nakabati ko sa radyo, sa kaning station sa Ormoc, nabatian na nako nga mauna ang Amigos Coffee. Di ingon din akong bana, gisugo din niyang bunso na kong anak, nga palit nga to, palit na yun. Ya, yeah. Akong paminaw, di man siya ingon ng ipik dayon. Nakahurot pa ko atog sa kakarton, nantod niya, wadyo ko muhunong. Kaya sige, mampong paminaw, ana, laging mga kuwan sa radyo na na, mayo. Kaluwis Ginoo, okay jug kayo. Hantod ka ron, muna jud na akong gi. Kanang giginamit, gikapi, hasta sa akong bana, buntag, hapon. Nya, usahay magkulangan sa budget, matunga-tunga na lang nako. Ang importanteng makainom jud ko ana kay di ko kainom, mapil jud nako nga maglisod jud ko ginawa. Iabot naman ganis panahon nga nagdayapir nako. Bangunon ako sa kumbana kay aron ko makakaon, paihion. ilisag dayapir. Kanara yung amigos mo, Rajay, nakaayo na ako sa tinuod lang.
7: Okay, kadang Ma'am Jelinda, atong klarohon, kadang na-admit ka, unsa man di ay ang imuhang balitian yan to?
6: Ang finding dito sa Gatchal yan, kasing-kasing, hubag. Nya ang akong baga, hubag. Kay hinghubag, mantumpikas na akong lawas. Ngari, kiningwa na ko, hinghubag. Bitiis na ko, nga repengon sa akong kuan, hinghubag. Nga mo to, mahal man kaayo.
7: Sa may mahal ang iyang...
6: Ang mga tambal.
7: Ang mga tambal.
6: Oo, isa pa to, ingon to be ikong, ginahanla na pong 10,000. Asa man tao mag 10,000. Mutuwing ko, igawas na kunin niyo. Ay, di ko mamatay sa sakit, mamatay ko sa problema sa tagwarta.
7: So, nigawas ka nga, nagpabilin gihapon ingon nato imong sitwasyon.
6: Oo, oo. Dilik pa gihapon ko kalakaw. Nga, sultihan talang mo no, daghan na kayo kong sultihan inani, kanibong manjod sila nga unsa kunoy imong giinom. Nga no man kung nakalakaw man ka, kay, okay naman ko kayo karon. Imuntan o sir, di ba okay na kayo ko?
7: Ah, piskay na kayo ang imuhang panglawas.
6: Oo, piskay na kayo ko, pero... Pagdili ko makainom og amigos, murag maluyag yung ko sa tinuod lang. Maluyag yung ko.
7: Pila na may gidugay yun? Pila naman ka kabuwan or tuig nag-inom sa Amigos Coffee?
6: Mga 3 years na, oy.
7: Oh, 3 years na?
6: O kagisood, pang akong basiyo, uksa ko, pila nakakasako, gihaling, naman ganin ako na lang.
7: Labay ni mo di ay?
6: O, gihaling ako.
7: Okay. O niya, nakahatag yun o dako kayong tabang ang Amigos Coffee sa imong balatian?
6: Sa tinuod lang. Sa tinuod lang yun. Dako kayo, kana jud siyawa, nang katong ipangresita sa doktor, wala ganin na mo pamalita, kay mahal kayo, na itag kapinggatos, na itag si Binti. Ang amigos na lang yun, muna lang yun, nag-iminti na ako.
7: Usa man na imong pamatiin at sa imong lawas na ito, usa man ka ng putas, usa man?
6: Punga.
7: Punga?
6: Punga, iginhawa. Lisod, iginhawa niya ang akong til na ngubag. May lagi sila, arthritis. Nga, bahala ko sa itong sakita, no? Basta kay may ngunod yun ko, bahala ko sa itong sakita, basta kay ang amigos, mura man dyan na akong gikinap eh. Nga, lakto ni istorya, nga na imang utan na, huy, unsa may imong gitambal. Nga, no, naulian man ka. May ngarapag ko nga, o amang ko'y gitambal nga, o amang ko'y tambal gitumar. Ang akong giininom, gikape, amigos raman, nga, ang ginuha po tingali, may nag-ayon ako. Kanarang akong itubag nila.
7: Okay, imong instrumentos, Ginoo. And yung imong partner din, inong mangkani, unsa man po iyang balatian?
6: Wala.
7: Iya lang, maintenance lang niya.
6: Ako lang siyang ipa-appel kay parang dipinsa.
7: Dipinsa.
6: Dipinsa. Kay, kanang kaysa magkapi ka gana ang mga sashi-sashi na manggunay side effect. May pang amigos kay naapatanan, luwas pa ka.
7: I see. Ang imong butpasabot, katong lain nga mga klases kape.
6: Oo.
7: Kari ka sa Amigos Coffee.
6: Luwas ka.
7: Luwas, herbal man.
6: Herbal
7: okay.
6: Pa.
7: Okay, unsa may ikasulti ni mo nila, Ma'am Jelina, katong namati ron ba nato, unsa may ikauhag ni mo nila, katong labi na yung katong adunay mga balatian, nga wa pa kasuway sa atong produktong Amigos Coffee.
6: Sa tinuod lang, daghana kayo kong nasultian, ani, naminaw mapod sila. Hingabot na ganinis Manila. Akong bata ha, maestra, hing bakasyon nini. Ini karumitri, yung bakasyon sa Tosyas, Manila, nagmaestra. Unya, yung bakasyon siya, ingin ko, mahal man kayo o magpa, kanda ba Shopee ba? Kasi nga na na.
7: Shopee.
6: Shopee, magpa-deliver siya kay dagko na mayag patong.
7: Dito.
6: Siya, ma, magdaan na lang ko ani kay barato. Rang ko, pagdaan na lang, kay, na, barato na diha. Tag muna, tagkuan ra na ang usaka kuan karton. Nagdaan siya, 5 kabuok.
7: Unya, ang atong amigos sa kapsul, nakasuway na ba ka? Istingin po ito itong Amigos Capsule.
6: Bago pa na ako nabatian sa radyo.
7: Beto, tinod. Bago pa na itong Amigos Capsule, niya, kung unsa ka epektibo ang itong Amigos Coffee, ingon na po ka epektibo ang itong Amigos Capsule.
6: Istingin niyo ko? Mupalit gani ko karon. Mupalit ko karon.
7: Okay, niya, mauto imo nga panapos sa Ma'am Angelina. Niya, mauto mga kaigsunan, inyo nang nabati ang buhing testimonya ni Ma'am Angelina Frias, no, diri sa Barangay Kansuso, Matag Oblete. Okay? Nya dagang salamat og maayong adlaw pagbalik kaninyong tanan.
0: Yes, dagang salamat tanay Angelina, no, sa mga taga Matag Ob, sa mga naminaw na sa Bilyaba, Leyte. No, unsa pay gipaabot at tataw og klaro kayong maong testimonya na hitungod sa tong Amigos Coffee. And then unsa ka epektibo ang maong kape. Yes, ingon na ni comment as Kuya Romy, Kuya Ramir, ingon si Kuya Romy, oh, mga ka-FMR nga naminaw diya sa Dipolog, diya sa Zamboanga del Sur, mga Tagaliloy. Uy, ni comment si Miss Julia, Kuya Angel, dungan na di ay mig-uras akong friend nga si DJ Rabbit. Miss Julia, akong gidungan kay di ko kamata. Ingon na si Miss Julia, tinuod Kuya Angel, di rin na si... Kinsana kanang imong boss nga si Ramer Baligwat o si Kuya Rams o si DJ Rabbit sa balay atong pag-birthday na ko. Why? Nagkuanday sila. Eh. Nagunsa sila Kuya Romy siya. Nagsakay, nagtakay-takay sila sa sakyan. Maodi ay, Rabbit, ha? Kamoday niyan Kuya Rams ka kuyog-kuyog ni Anto Ila Miss Julia. Sana all napay pa ko ay nai pa kuyog kuyog secreto ra kay mong duha ha karong taon taon yes dani Papa Bon ingon si Papa Bon nadunga naging oras na mo si Rabbit Kuya Angel yes po Bon yes po Bon Bunless. Yes, daga salamat ya sa Bilyama Leyte. Padayon ta sa unahan.

0: Yes, good morning dia sa UKFM, mga taga Southern Leyte nga naminaw mayong buntag. Para sa energy. Asa po dia sa Makina FM dia sa Dapitan. Lahat ng kailangan mo nandito sa Amigos Kapsule Komple. Yes, once again sa tanan-tanan nga naminaw dia ni Ate Mar. Ingon si Ate Mar, bunalig sakto kuya Angel mi. Nga naman Ate Mar, insa nakakita ko anang kuya Rams ni mo ba? Murag mura pong nagpanikad ang ako, Kuya Angel. Oh? Mag-sure na Ate Mar. Oy, nga naman, isa, tinuod, oy, tinuod sad. Di sa gidbintahaan si Kuya Rams, Kuya Angel. Ate Mar, ay nalag-apil-apil ko, Ate Mar. Estipot na lang kaniha, Ate Mar. Ay nasigig, apil-apil, ha? Kana si Kuya Rams gi-lock-in o gi-lock-out? Gi-lock-in. Gi-lock-in na na ni Kuay ni DJ Rabbit si Kuya Rams. Nana sila'y hinuptanan o nana sila'y sinabutan. Tara, ato ta sa unahan.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko, ay.
2: Wapan ko kay Lord, nagkaragdan sa kong kabok. Nag-iisot pa dyan kong kabok, ay, di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na, Bibian, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Kopi. Kay 1 year na kong gamit, kana, radyo na kong gigamit. Wala dyan ko'y tambal dito, mar, kana, radyo ng Amigos.
1: O sana ka, 2 years ka na gamit ng Amigos Kopi?
2: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maura dyan na akong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, ba't ko na kublawat.
1: O niya, kamusta man itong mga, ay tagod, katong mga sakit ni mo, o sakit yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong water, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, yeah, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103, 103 na. Nagpa-sugar man ko anong atong Sabado.
1: Sabado, ato lang, yaging, katong yaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oh, ya, yeah, unsa man, unsa may experience. Mabita kayo, may... Nagaming bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bikay 1 year naman dyan ka nag-inom.
2: Kuhaan ka lang.
1: May daw yung mga sagot ko. Ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga. Si Nanay Bibian Labidi niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato nanay no niya.
2: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng tail. Din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang waiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Nga ka nang, idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ko ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Na-surrender na ko. Nga, nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion FM, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato, rayon. Pagsugod yun ako ginom, August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oh, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurog, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, sa una, may magsigi ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
1: Hello?
2: Sige, ihi. Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Anaka UTI, abrapil.
2: Oo, kaya bang sige pang ihi, sige pang ihi. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o gunuka bitong gagmay nga, inigkaot, magdugo, dayon, nga, na labing ginukanuka ko gagmay ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asa imong pag wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
2: Naulian na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos. Kaya kalor sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon, okay naman akong tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na lamang kung kakuroosas. O nga, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. O, pwede na kubyaan sa akong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay. Basta na lang po'y amigos.
1: Ya, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
2: Oo, maudyot po'y akong nakatabang ako ag amigos. Kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat. Wala na nagluwa. Wala na. Wala na yun. Kanang isa katong pagbagyong tino diri. Di huba ko gayo. Amigos ro may painom sa bana. Kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa
2: daan to. Wala na, naulian na, dahil ato kong pagbagyong tino, ito ka rin akong sakit. Amigos na may nakauli, wala man Diyo ko inyong nag-inom, tambal na lain. Amigos na Diyos, hindi ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi may makapalit o kinarton. Mupalit man doon akong paris o kanang kadaadlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo. O nami kwarta, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit o sasi-sasi, no?
2: Gitan pag, Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom o amigos. Wag yun ko'y undang-undang. Hantag karon.
1: Is it straight ragyod?
2: Oo. Oh, na lang doon ay akong disaligan. Ay, ang butainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Ngayon ko gali ko ni... Ngayon ko dito sa atong December. Ngayon ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni... Kuan, Sirnahed.
1: Mahib, o.
2: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Kayo ako pa yung hindi mo kapaninaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat niya kayo. Siyempre, kung ano ba, dako kayo kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na buyag. Uy, ka nang, ako na lang galing makatrabaho rin. Wala, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar... Gikan sa 400 na pin, na normal na karon.
2: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
1: Okay. Yeah, bago pa dyan takuan, bago pa dyan nagpa-sugar, itong naging semana.
2: Oo, oh, nagpa-sugar po itong... Di man ko nang bago, kaya pirmi man ko magpa-sugar na. Sige magkuan na normal na akong sugar, kaya mahadlok magkukuog ka ng...
1: So, kung nakay pa rin may naman... Every three months,
2: magpa-sugar ko.
1: Okay. Nya, wala na. Normal na yun.
2: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
1: Kanya, ang imong...
2: Di na katong, kayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon. Normal na sad.
2: Nga, grabe. Mura na inaamid. Bagong ninyo.
1: Nga naman. Nga naman. Nakota na si Idol DTC. Nga naman kung mura mong bagong ninyo. Nga naman.
2: Makakuan mangog ko, makakuan ko ba nga? Sa una, katong napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit. Mura gapon kayo, gili mo itik. Kayo gila, dito magamit kay Aral, laging niwang nga kay. Niwang kay ko sa una, nga mura mangog ka ng, way kuan ba? Kuan lang ang bana at yun, hadlok na gali ko, basig nangitaglain ang bana. Pero karon. Nga, grabe!
1: Nga naman?
2: Kada gabi, yung kamang...
1: Wala tayo yung dandi mo? Wala tayo yung dandi mo?
2: 56 na. Pero, mura na. Mura o kung kagakong lawas. Panawon ni mura na 30 ka. 30. Masok naman. Masok naman.
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na pagka-December nga. Ingon siya, mamors na kuno kayo ka.
2: Isang magbutang pa niya. Isang magbutang niya kayo na. Pulag lang po, uy, yan ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang, munang dilig yun. Undangan, istak sa kumpares. Kay, kanaliging yaan ko firme. Kay mama sa hero.
1: Lagi, daghan kayong salamat. Kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee. Okay ra?
2: Ay, thank you kayo, kuya Angel. Pag-inan
1: pag itatoog. Pagkapinan na tugtunga sa sakong buga sumay.
2: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindot nga nagawat ng pulaskuhan.
1: Pagkapinan sa natugtungan, pagkapinan sa natug 2,000 pesos nga ka.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige, niya. Unsay masultin mo sa amigos copy. Okay, yun?
2: Okay kayo, oy. Kanang ang amigos. Maugyoy ka nang mura pag kang panan bitaw sa kanang wana dyan paglaong bitaw pero maggamit sa amigos makuan, mabalik dyan tanan kanang mabaskog ka din mura pag ang amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan kaya ako nawa naman ako paglaong sa una kaya luwat man ko sa amigos man kaya ako magpasalamat sa amigos ko pe.
1: Okay, nga na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo eh.
2: At nga kayo, nakuwag ko kayo. Lalipay, manggugo tayo.
1: Lalipay dyan kayo.
2: Oo, lalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya. Si Junil ha, kung ito pa kanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Lagi kayo, sige, bitawid. Pangita diri, mahutdan man. Kabot-kabot na may dagang butita, nautdan man, may gali atong December, nakapalit ni upat ka karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, utda, tuluray niyo. Tuluray na palit
1: yan. Ati sa kayo ba'y pangani mo, Bibian?
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat,
0: mabush. Yes, dagan kayong salamat no, sa mga testimonya diha sa mga taga Kuan, mga taga Southern Leyte nga naminaw, mga ka UKI FM og sa tanan-tanan nga naminaw, asa mo dapita naminaw diha sa Liloy, diha dapita sa may diha dapita ni Dipolog, diha pod sa dapitan, usab pod sa Bunal FM og sa tanang dapit nga naminaw karon sa tong programa. Unsa pay gipaabot mga palangga ha? Ay namog langay-langay pa kay daghan ang nagpamatuod og unsa kay piktibo ang atoang Amigos Coffee. Hawak mo ang globe. Yes, una ingon na pud si DJ Rapet Kuya Angel, gusto ko makadungog ni Carlo Kuya Angel. Ha, sana all. Ay paring Carlo, gi-request ka ni DJ Rapet. Okay ra ba Carlo? Hawak mo ang kapsula. Alang sa tanan, diha sa mga taga-Buhol nga naminaw sa itong Vibes FM, mga taga-South of Cebu. Here we go mga palangga, si paring Carlo na ito, diha, no? Si Idol Carlo, magpamatuod sa kaipiktibo sa itong Amigos Capsule.
1: Yes! Mayong unto or may adlaw ni mo diha, Idol. Kisa itong pangalan doon?
3: Pangalan ko, yes, Carlo Bungka.
1: Carlo Bungkak, no, diha sa asa gina inyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
3: Taga Tutulan Dawis na, kuya.
1: Tutulan Dawis, Buhol?
3: Yes, kuya, yes. Kuya.
1: Diha, tagbilaran mo, tanaw, tagbilaran Buhol, no, kay para klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulan Dawis, no?
3: Tutulan, kuya, Tutulan.
1: Tutulan, murag tutulan, day. Tutulan. Pari Carlo, or boss, Idol Carlo, ako na, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom ko ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sabay effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
3: Sige kuya, so ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April, katong inatag ka o ganun ko, ano? kanang sample na at the same time nakapalit sad ta sa amigos capsule. So moto pa rin ako ang gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga na po pabuksulod. So pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom nako murag na feel nako nga na ay something nagwan sa kuwang dito ako ang digestion.
1: So may mga na ko na kuwang digestion.
3: Kay okay. Na pagkauman do kuya nakaduong ta sa CR nga moto na amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no. Nakita na ko nga na ay mga bula-bula.
1: Okay. Onya nya. So,
3: bisa kuwang kuan
1: kanang pag unsa man imong digestion nagbula-bula sa man nagdaan nagsabon.
3: Dili ko yan so murag feel ako ko ya murag detox to siya.
1: Nagdetox sa imong lawas. So yes. Pag sa to kami gus capsule gi-detox dayo nang imong bowel movement. Okay?
3: Yes, kuya.
1: Anya, sige sige. Para yon.
3: Moto ako ang gigo an nya. Ya karon ko ya ang nakanindot na is moto murag dalami na ang pamati sa ko ang panlawas natay mga pamati-pamati po nung kanang usay sakit na itong kanlawa, sakit yung coach, nga na. So, garon, namatikdan ako nga murag okay yun ang Migos capsule no, kay nawag yun.
1: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Migos capsule.
3: Yes, epektibo dito ko yan, no? Kay tungod kay ang mga ingredients dahil sa Migos capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination no so mas din complement pa yun tungod kay naadi ko nakita ang ingredients naadi ni si vitamin C
1: so which yeah, is naadi vitamin C so naipangutana si Anli Pop ko Idol Carlo ingon si Anli Pop ko kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mo Amigos capsule.
3: So kung ano yung abo no kaya nang nindot na no nga sige tag. So, when nakainom ta Amigos capsule, mura magsigi yung pangita ni ato ang kuan, ato ang kargada.
1: Nung sige pangita, kisa may gipangita ana ingon si Ali Pop ko, na si Ali Pop ko sa live siya. Kinsa ko no gipangita sa imong manoy.
3: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o ato ang kuan, ato ang pares. So,
1: ayay!
3: Bati, na ito yung mga nagpaminaw nga kuan mga
1: sinunod.
3: So, open na ta kuya, open.
1: Napin ang panawagan ang Lipop. Katawang ang Lipop ko eh. Open. So, sa ato pa, willing, ang sana, kanang willing to mingle ka karon.
3: Yes, kuya. Yes, kuya.
1: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para, basit na mo, dial ni mo. Hi!
3: Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon na try good sa Amigos capsule. Inubanan sa tuwang Amigos coffee, quality bestseller na yun ang coffee, no? Nga 2 years na good ko nag-inom na. Apil ako mama, dugay na ganyan nag-inom, no? So, kaning Amigos capsule kaya, bago pa na pero na-amaze ko.
1: So far no, man ay pinakabago na to. Pero sa usa lang ka blister na Idol nga mainom, makasinati yun nga doon nag yung effect.
3: Yes, kuya, yes, kuya. Dito mo na-amaze kay katong bula-bula day, ang kuwan na yan, explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imong hugaw, true enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
1: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano sa may masabi ni mo, Ana Carlo?
3: Kuhan ang kuya no? So, ato araw man ang kuhan? Ato
1: ingon si Carlo, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon. I-share lang na mo kaya. Ito na mo, nag-comment kanina. Inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos capsule ni interview, dili ni Uyabuya pa.
3: Pito kuya, pito kuya. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos capsule kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven and tested, Idol.
3: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos capsule kuya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yun kayo. Masaya itong dali. Takapoy yun. Makatungtal. Malami sa dimuhang tog. Usagin na sa napamatudan ako nga nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
3: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya tood yun.
1: Yes, talaga kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
3: Yes, kuya. Sa tutulang daw is buhol.
1: Yes, talaga kayo. Salamat!
0: Yes, dagang salamat, Carlo. Unsa naman ni Pre Carlo, ni Ana naman ni sila nga Kuya Angel, ang amo in taong request, pamalandongi, ha? Ingon man ni si DJ Robert, kay ganahan ko no siya ni mo, Carlo, kay Batanon. Onya, nanginang lansad ka, willing to mingol. Huwag ito'y mahimuan ni Pre. Ang ako, ragid ni Pre Carlo, no? Ang pagtuman, ragid sa request sa kadaghanan. Dara, Carlo. Dear Kuya Angel, mayong buntag ka nimo o sa tanan nga naminaw. Ako di ay si DJ Rabet dari sa Dipolog, Bibs Radio, Kuya Angel. Ang ako, Kuya, ba kay permi na lang mi malambigit ni Kuya Ramir Baligwat. Huwag na sayod ang tanan, Kuya Angel, nga mag-arian mapod si Papa Carlo de rin ako, Kuya. Ang ako lang yung ganahan ni Carlo kay medyo batanon e komparar ni Kuya Ramer na 52 anyos. Kaya si Carlo, Kuya, only 33 years old pa, Kuya. Pwede ba, Kuya, nga si Carlo? Pero sa dili pa nimo ipadayon, Kuya, pwede tugtugod ang kantang Minahal Kita, Carlo. Sige, dara-dara.

0: Agdito Kuya Angel, naglabot-labot po si Nanay Ket na mo ni Carlo. Ambot, daghan man jud kayong intriga sa kong kinabuhi. Isip usa ka, DJ Rabbit Kuya Angel. Og dito, wala na ko damhang naabot si Carlo diri sa mong istasyonan, diri sa Dipulog. Og nagkahimamat jud mi ni Carlo kuya. DJ Rabbit.
1: Carlo, wala ko nang dahum nga. Macho pa na ikang Kuya Ramir, Carlo.
0: Ayaw lang to gisguti si Kuya Ramir Rabbit. Ato na to siyang wadon sa imong una-una.
1: Tinuod ka, Carl. Kalayo ba di mong naabtain? Gikan ka sa Buhol. Ning abot jud ka diri sa among lugar, Carl.
0: Mausad DJ Rabbit. Mauna nga. Pwede ba? Ayaw nalaglakbiti ito si Kuya Ramirez.

na lang ato lakbitan si Kuya Ramir. Sige, Carl. Unsa man ang gidadaan ni mo na ako, Carl. Carlo, naarap ba si Nanay Kit? Carlo, katis ko ba na, Carlo? Carlo, mura mag...

Carlo. Naa si Renzo. Renzo Rahina. Ningon sa ayaw ko nung panintal, Carlo, kay... Bugwas ginero niyang asawa.

0: Yes! Good morning! Good morning! Welcome, there is Survive 105.5 FM. Yes, it was raining in Manila, but now it's raining in Bohol. But it's been raining in Bohol. Ayan, pero anyways, ayan, maayong buntag, no, sa mga solid na itong listeners, Survive 105.5 FM. Labi na ning mga naa sa ito ang live karon. Ayan, good morning, ang aga, no, sa'yo, kayo tano, labi na, maumadyo ni ato ang kwando, no, nga, bisag gaulan, no, bisag tugnaw ang palibot, no, hala, sige, kailangan yutang mo trabaho, no, di, syudita magluya-luya. Diba? De, oo, mo itong giplay na ko itong kuan, giplay na ko itong Raining in Manila by Lola Amor. Ayan, oo, okay. Diba? Because si Lola Amor, ayan, na siya diri karon sa ato ang big concert, no? Nga mahitabo, no? This coming October 23. Ayan, para sa ito ang Vibe Fest, no, 2026. Naku! Excited! Ayan, no, dili pa available ang mga tickets. Pero, ayan, oo. I-announce na mo, no, if available na ba ang mga tickets. Mauna, nahanglang yod, no, nga i-follow yun ninyo, no, ang page Survive 105.5 FM sa Facebook, sa Instagram, labi na sa TikTok. Diba? Karong makahibaw mo sa mga ganap. Diba? Oo, okay. Aside, karong October, no, 23, no, para sa to ang Vibe Fest na to, dili lang si Lola Amor ang mutukar. Diba? Dili lang si Lola Amor ang inyong makita. No, aside po, Ana, ayan, oo, na post sa pod nato, no, sa ato ang page, no, na usa si Joseph Gara, no, ug ang iyang iyang bandmate, no, ang mo front act or mo perform during sa ato ang Lola Amor nga nga concert. But anyways, ayan, oo. Daghan pa kaytang mga ganap, no, oo, mo nang i-follow yun bininyo. Yehey! So, kumusta? Kumusta? It's been a while. Wow, it's... Maulagi na ba? Oo, sorry na God. Sorry na God. Medyo na busy tayo, no? Medyo na busy tagamay, no? Sa mga kaganapan, no? Sa atong kinabuhi. Wow, murag ka na, murag CEO do ka nang BC, wow. Then, naalay mga gipang buhat sa life, no, during sa two days nga wala ta, no, from Wednesday, Thursday, oh, wala. And then, syempre, gimingosod ko rin, I miss you guys, wow, plastic. Plastic mo. No, pero tinuod. No, karon gani, no, kay kanang mura o karon gani nga klase nga panahon, no, kaning uwan-uwan, bugno ang panahon. 'Di ba? Mao ni tong mura o kanang dili walay lami ilihok ang ato ang lawas. No, like kanang mura o kanang gi magneta sa atong higdaanan, mura lami ra ibukot og habo, lami ra ihigda, lami ra ikatulog, no, pero need you ta mubango, no, need you ta mahimong productive gihapon sa ato ang mga trabaho, no, bisan pag magulan pa na diha, bisan pag kusog kay naghangin diha, no, diba? Oo, okay, sus gid ko kay kung dili ka mo duty, no, dili ka mo trabaho, dili man sad ma-pause ang imong mga kautangan diha, no, dili man sad ma-pause ang kung sa tawag ni mo ani oy ang si Judith ba, si Judith. Diba dili man siya ma-pause, no, so kailangan kita magpadayon, no, rain or shine ba diha, diba unsa pa na diha ka nang bahala pa nag Koso kay nang Bagyo diha, jute. No, basta pa jutihon, hala jute. Sus Ginoo ko. Diba? Oo, pasalamat alam po tano. Pero, kay ba mo mga ka-vibes, no? Mojo ni ang usas po sa pinakaganahan ako nga klase sa panahon. No, kanang dili init. Kay dili mo ko kay kanang palakuan, kanang ganahan og mga, kanang ganahan og init nga panahon. Oo, kay aside sa igangunon kayo ang person, diba? Sintanon kayo ang person, diba? Oo, so mas ganahan kog medyo, makulimlim. Wow, makulimlim save.
1: Wow naman. Wow. Wow.
0: Diba, save na medyo makulimlim. And then kaning ingon ani gihapon nga medyo gamay lang ulan-ulan and then landong and medyo hangin-hangin. Usa po ni sa akong mga ganahan. Diba? O depende ta sa trip sa kinabuhi nato. No, ayaw mo pagbuot nako. O okay. Wala man sa kung nagbuot ninyo kung sa inyong ganahan nga panahon. Mm-mm. Ginoo ko, no? Pero anyways, ayan. No, unta nakainom na mo sa inyo ang kape since it's already 9:22 na in the morning. Ayan. Oo. Panginom na mo sa inyo mga kape, no? Ang kanang mga naasa balay karon, mga walay duty, mga naka-day off. Hala, sige. Gamitan ng adlaw. Gamitan ang adlaw karon, no? Aron mupahuway. No, mupahuway lang sa makadali, no? Tapos buhaton na to ang mga angay buhaton, no? Sa ato ang kabalayan. Like, mang laba. Diba mura gi hapog wala ka ning ko ano ning day off, no? Pero ang nakadindot lang ana, no, kanang nanang kasi inyong balay, diba? Ang kanang labi nag mga ikon ani nga klase nga panahon, diba? After ninyo mang lababadiha, maghikay sa inyuhang pamahopan ni udto, diba? Magkuan na mo pahuway, ay relax na dayon sa inyong mga kasufahan diha. No, daghan na pong mga tao ang wala maligo karon kay tugnaw. Oo, oy, wala akong mag-ingon ha nga tanan, pero nagi ubang mga tao nga dilihi nga ligon ug ting-uwan. Kay tugnaw. 'Di ba? Oo, swerte lang karon. Medyo swerte lang karon ang katong na mga nay uyab, 'di ba? Nay asawa, nay bana. Syempre kay na ay kagakos, di ba? Na ay kahag, di ba? Ang kitang mga single ani, inom lang tagkapi, no? Painit lang yun ta. Maurag yun ay pinaka-importante. Di ba? Kisa ba tayo, oh, gaksa inyuhang mga kuan, di ba? Gaksa ang inyong mga unlan, di ba? Gaksa ang inyuhang mga teddy bear diha, kung unkisa pa na inyong mga gakos diha, ayaw lang dyan mo pangako, ayaw lang dyan mo gakos sa uyab nga dili inyo. Bad na. Mura ba na iusuron? Diba? Kanang mura iusuron sa generation karod, no, nga kanang mugakus kag uyab nga dili imong uyab. Mm. Ay, nako. Lihay sa mga maigo diha. Diba? Anyways, ayan. Oh, good morning. Good morning na sa tong live si Elvimbo. Sinilat. Ayan, good morning. Mish Irish, good morning ninyo. Also to, good morning to Katya, your VA, diba? Good morning, okay you found me. Ay, sana all, okay you found me. And also good morning to Kentoy, good morning. Ayan, so kung sa manyag ipang buhat na ipadayon lang na, no, be productive karong adlawa, no, bisag tugnaw ang panahon. Ayan, kay taas-taas pa kayong adlaw karon, dagan pang pwedeng may tabo. No, karong adlaw expect, no, ang mga bag-o na pod nga mga kuan, nga mga unsa tawag nimo ani, nga mga challenges, mga stress, 'di ba, mga problema, no, nga mosulod karong adlaw. Pero ayan, ang nakanindot lang karon, 'di ba, kay it's Friday. Oy! Friday na pod ta karon, 'di ba? Oo. Ha? DJ Mosh. Pero anyways, ayan, oo. Oh, 'di ba? Oh, continue ta, no. Oh, kung sa man inyo ang mga kuan karon, no, kanang padayon lang, no, kanang kay Friday na karon, no, bakasyon na po, sana all. Bakasyon og duha ka adlaw, o, Saturday, Sunday. Ayan, pero sa mga estudyante diha, no, oo. Kung unsa man ang inyong mga angay nga mga buhaton karon or tiwason, no, tiwasan na karon. Di ba, para ma-enjoy ninyo ang inyong Saturday and Sunday nga mga nga bakasyon. Di ba, kung namoy mga projects, namoy mga assignments, di ba, tiwasan na karon. Di ba, oo, before mahuman ng adlaw, di ba, dapat wala na settle na tanan. Di ba, kay para ugma, di ba, para ugma, kuan na pahuway na, 'di ba? O para sa na, para ready na pud ang imuhang lawas, ang imuhang mind, no, para sa next week na pud. Oy, perfect. 'Di ba? Oo. Para ready na pud ang atoang kuan, mura siyag mahimong reset, no, mahimong reset sa atoang sa ato ang kalawasan sabi. Hi, good morning, Mix. Ayan, perfect. Perfect, ayaron, nothing uwan. Diba? Kumusta? Anyways, ayan, kung unsa man ang yung ipang buhat na, ipadayon lang na. No, oo, kay later on, nindot pa kayo ni ato ang mga topic karon na atay mga paghahisgutan, oo nga, mga importante nga mga butang, wow, unsa ka importante. Pero anyways, ayan, so stay tuned lang mo diha, no, mabalik po si DJ Rick para sa Morning Vibe Chikahan, dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Welcome back to Vibe 105.5 FM. Grabe ka, maoy. Grabe, no? From Regine Velasquez, di ba? Moira, tapos Pusong Ligaw. Grabe, pagkamaoy man atong adlaw ron. Oy, no? Ang kapugnawon. No, hi! Ayan, good morning to Kuan Di Aino, to Brian De Lima. Good morning. And also to Tony. Ayan, Tony Tons. Hi, sana po kay parcel og ma. Oy, Ginoo ko. Makakuan ba taon, no? Kanang makahinoktok ng mga nganing kantahan, no? Pero kay bauban mo, usan isang mga nindot nga kanta po, no? Every nganing mga ting-uwan-uwan, di ba? Nindot kayo ng mga maoy song, di ba? Sus, Ginoo ko. Mga kanta ni Moira de la Torre, 'di ba? Mga kisa pang mga maoy-maoy mga city, 'di ba? Utong di kita pipilit. 'Di ba mga Regine Velasquez? 'Di ba? Oo, mga makarelapse yun ang mga kanta, no? Oo, pero kay baba mo, no, nindot kaya nga to ang topic karon kay about music. Diba? Oo, karon medyo throwback lang tagamay, no, atong hisgutan ang mga karaan, 'di ba? Karaang mga kanta sa Pilipinas, 'di ba? Kanang mga kanta nga murag dili gyud maluma ba, no? Bisan pila na katuig ang milabay. 'Di ba? Kasagaran karon, no, kung nakabantay mo mga ka-vibes ato diha, no, ang kasagaran nga mga gipang cover nga mga songs karon or mga gipang revive nga mga kanta is mga karaan nga kanta. Diba tapos gihatagan lang og lain nga timpla, 'di ba? Gihatagan lang og lain nga version, 'di ba, sa mga kanta. Usahay gani, no, dili ta makahibaw, no, nga kana dayng kantaha, no, is kanang kuan na day siya, revival na day siya sa una pa nga song. 'Di ba? Murag angko na nila ang song, no, sa bag-o nga ning kanta karon. Tapos kung hilig jud ka og mag-research jud ka na diha, no, diha nimo mahibaw-an nga revival da ito siya. 'Di ba? Daghan kaayo, daghan kay mga songs nga mga revive na, no, nga mga old songs na nga karon gibalik, 'di ba? Nga bisag pila na ka generations ang nilabay, 'di ba? Naa gihapon until karon, 'di ba? Kabalba mo lahi ra gid sa una, no. Makaingon ko nga lahi radyo kay sa una ang music sa una ug karon, no, kay sa una manggod, 'di ba, wala pa Spotify, 'di ba, wala pa YouTube, wala pa TikTok sa una, 'di ba? Kung gusto ka maminaw og kanta, 'di ba, hulat gid ka sa radyo o 'di ba ka magpatukar ka sa tawag duwa cassette tape. Oo, 'di ba, kung maswertihan pa, 'di ba, naapay karaoke nga napatay karaoke nga dagko kayo og libro sa kanta. Ay, perfect. Diba? Mga ingon ana ba, no? Kay sa una, kay naka-remember ko sa una, no? Sa bata pa ko, naamid ako nga radyo cassette. Ah, o, radyo cassette to ilang tawag ato kay. Naamay, moto siya gitawag nila nga radyo cassette, if I'm not mistake. English na naman siya, te.
3: Wow naman.
2: Oo.
3: Wow.
2: Kay kuan wow. Siya. Pwede siya mahimong radio, pwede siya mahimong cassette tape. Kanang mabutang ag cassette tape. Naamang good pay cassette tape nga dili pwede mahimong radio. Mangayon anak ba? Oo. So kato mua is dako siya, no, pwede siya radio, pwede siya cassette. Pwede siya mabutang ag cassette nga tape. Muto mua sa una. And then kana oo, si mama kahilig og kanang mga old songs, di ba? Oo, mga unsa tawag nimo ani, mga Eddie Predi. Di na, nakalimot ako sa iyahang kuan, oy. Basta edito. Kinabitaw ni kanta og kuan, di ko makalimot, kanang bawal na gamot. Oo, kakaya na siya. Kanang mga two lovely flowers, di ba? Mauna nga ako pod karon, nga until karon, medyo siguro sa bata pa ko hangtod sa, siguro na sa elementary, na nako sa elementary. Mao na mga old song ang ako ang filming mapaminawan sa balay, di ba? Labi na ng buntag sa iyo ay kanang maoy mo pukaw nimo. Oo, kanang inagmata sa imong mama og alas 5 mo day na ang mga music. Two lovely flowers. One is red, the others. Di ba? Mga ngayon, ano ba? Tapos, bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Daghan pa na, as in, kinadaghan pa mga Victor Wood na mga kanta. And then, di ba, mga ngayon, ano nga kanta, no? Kanang, so kung kamo, no, kung mangutana ko ninyo, unsa man ang una nga kanta nga musulod sa inyong huna-huna kung muhisgota og mga karaan nga kanta? No, basin, anak, di ba, anak ni Freddy Aguilar, ay, oo, mga ingon ana, or kanang mga kanta ni Rico J. Puno, nga, unsa pa, basin mga kanta ni Rico J. Ha, nga akong naibawaan, lupa raman akong naibawaan niya, uy. Pero siguro dahil siya song, oo, wala lang dyan ako ma-explore siguro og taman, no, kay mura og old, pinaka-oldest na manggood kayo ang mga kanta nga gipatukar ni mama. And then pag abot na ko og high school, diba, mura og na switch na ang ako ang taste sa music. Pero naagihapon dito ang ako ang maganahan gihapon kog mga old songs. Diba, mga Pilita Corrales, di ba? Muna sila yung mga sikat sa una. Oo, mga Nora Honor, di ba? Si Nora Honor, di ba? Superstar, di ba? Muna siya ang pinaka-una nga nadaog sa tawag ng tanghalan. Di ba? Dili sa It's Showtime. Oo. Pero before pa nang tawag na tanghalan, no? Siya mo'y, I think siya mo'y pinaka-una nga nadaog, no? Sa tawag ng tanghalan. Diba? Unsa pa, mga Apo Hiking Society, diba? Kana, grabe, na mga hotdog, diba? Mga asin, daghan pa kaayo. Diba? Naka-remember ko before, no, kay katong ako uyuan pud sa una, no, kanang wala na siya ron, ano, gikuha na siya, no, sa amahan, no, kasagaran sa iyang ipatugtog kada buntag yun na siya every day, no, kanang mag-start siya og 6 a.m. at siguro siya niya. Iyang speaker, kinakusugan kaayo as in ang iyang music is maabot sa pila kabalay, like mga 5 or 6 nga malay. Madungog ang iyang mga kanta, mga Yoyoy Rebillame. Oo, na way back na pa ko sa Mindanao ato ha. Oo, wala pa ako kahibaw nga. Si Yoyoy D.I. is from here sa Bohol, from Kalape. Ayan. So, dito pa mi sa Kuan, dito pa mi sa Mindanao. Ayan, oo. Hi, DJ Mosh! Good morning! Shout out! Diba? Oo, so balik na sa ito ang topic. Oo, mo itong mga Yoyoy Rebillame, ang iyang mga ipa-music. Actually, sa kadaadlaw na ko nga, sa una nga, madungog po ng iyang music. No, ni Yoyoy Rebillame, halos na-memorize na ako ang tanang kanta ni Yoyoy. Promise. Oo, halos tanang kanta ni Yoyoy na-memorize na ako. Plus, katong napasilay ko love ni Kuan ato ni sa itong iyang kapartner. Uy, nakalimot man ko. Mac, ano ito? Oo, na siya ka-partner, na siya kolab. Tapos mga hayop na combo, mga ilang mga kanta sa una. Tapos, grabe yun. Nindot kayo sa feeling, no, nga kanang sa bata pa ka, mga ingon ana nga mga songs ang imuhang madungog. Like kanang mo, ay mapukaw ni mo sa morning. Di ba? Nga mga kanta, dili kay karon kay lahi naman na mapukaw ni mo, kayaw-yaw naman sa imong mama. Hi! Nga nang dito ni matari. Sa una, mumata ka tungod sa music. Di ba? Pakusgan ang music. Grabe, mga siringan dito na mo sa una, sa Mindanao. Sa di pa ko ano sa po kalimot, no, mga Freddy Aguilar, aka na, oo, mga Kuku ng Agila. Yes, mga anak, and nindot kay na siya. Actually, kaning anak karon hangtod karon is naagihapon siya, no, mao siya sa usa sa mga kanta, no, nga wala maluma, no, or wala mawala. It is because siguro kay na-revive siya balik. No, oo, mga isang linggong pag-ibig ni Imelda Papin, mga ingon ana ba, no? So kinadaghan sa kay mga old song, no, nga hangtod karon is kanang paminawon gihapon nato. Di ba kay balo mo puno unsay nindot sa una, no, ang lyrics. Yes, ang lyrics kanang mura og kana bitong kana yung pinag-isipan talaga ng mabuti yung mga lyrics dati. Oo. Kaya kung mamino ka, murag naagyod siya story, murag naagyod siya mga giagian ng mga kasakit or kalipay. Diba? Dili pareho karon, diba? Nga puro na lang baby-baby na lang. Diba? Puro na lang, ano, sinaktan-sinaktan ang damdamin. Diba? Naapay ka tong katong kanta ni Mami Oni na ako'y tahimik lang sa umpisa. Although wala akong maingon nga wala dili nindot ang mga songs karon, lahi na pud siya og timpla, 'di ba? Aside lahi na pud siya og timpla, lahi na pud siya nga kung sa pagkaon pa, lahi na siya nga menu, 'di ba? Lahi na po siya nga klase nga pagkaon, magdepende sa panahon o magdepende sa generations. Diba? Pero, ang kunon man ato sa dili, nindot gihapon, diba, ang mga karaan nga kanta. Diba? Bisag karon, diba? Bisag karon, maminaw man ko mga old songs. No? Maminaw magihapon ko og mga karaan nga mga kanta nila Victor Wood. Diba? Kisa pa may mga lain ng mga kanta diya. Mga, oo, katulad yung mga Two Lovely Flowers, mga, grabe, Jod, oo, grabe. Daghan kayo kong mga, daghan kayo kung once ka makadungo kong mga old songs, daghan kayo kong mga mahinumduman, no, sa ako ang past, nga, dili past life, ha, Ginoo ko. Sa ako ang pagkabata. Oo. Kaya ang kuno naman ato sa dili, no, nagka, ang atong edad karon nagkatito na ta. No, oo, hapit at ang malapas sa kalendaryo. No, mga katong mga kanlungan, 'di ba? Panahon, 'di ba? Mga yun anak nga songs ba nga kung maminaw ka karon, 'di ba? Like ka nang bisag ka nang automatic siya, 'di ba? Murag automatic siya sa imuhang mind, no, nga ka nang once nga mutok ka na ng kanlungan, like ka nang mura og automatic sa imuhang mind nga mobalik tong mga unsa tawag nimo ani, oy, kaning mga kaagi, di ba, nga kahibaw ka nga dili na ma-rewind, dili na siya mabalik, no. And then pasalamat na lang pud ta nga at least, di ba, na enjoy nato, no, na enjoy nato tong moment na sa pagkabata nato, 'di ba? Like kanang magduwa sa kalsada, 'di ba? Magduwa sa uwan, 'di ba? Lapok, 'di ba? Maglangoy-langoy sa sapa, musaka og bukid, saka og kahoy. Mangayon ana nga mga moments ba, no, nga without gadgets. 'Di ba? Grabe, grabe ang mga memories nato sa una sa mga batang 90s diha, no, nga namina og naka-experience, no, ana nga klase.

0: kay aircon, 'di ba? Unsa pa ba daya? TV, 'di ba? PS5, Nintendo Switch, 'di ba? Unsa pa ba yung mga lain, cellphone, 'di ba? Unsa pa ma'am? YouTube, mga ikon, ano naman ang ilahang lingaw karon, 'di ba? Ang atua sa una ay dai bala nako, oo, kanang kanang Chinese garter, 'di ba? Kanang Chinese garter, unsa pa ba ilain? Jolen, 'di ba? Dampa sa lastiko, 'di ba? Kanang mga text. Oo, mga ingon ana atong mga duwa sa una. Like kanang pangkalsada gyud siya. Oo, kanang mga pangbatang yagit ba? Oo, pangbatang. Yes, pang kanang magduwa mo o kanang dakpanay sa tunga sa init, 'di ba? It doesn't matter kung itumko or dili, 'di ba? It doesn't matter kung masunburn ba ko diha, kung unsa baba na itsura ra ko diha, nagkamuriching ba ko diha, basta kay lingaw ko. No, pero karon mangod ang mga kabataan kay maraog ka ng conscious na kay sila sa ilahang sa tawag sa ilang itsura, 'di ba, sa ilang pananamit, 'di ba, na gani ubang mga kabataan unan makaingon gani ko sa edad na ko nga na hamos pa mangkog dagway. Sa ngana na ko nga edad sa una, mura og ka ng bulingiton pa bulinggiton pa mangkog mga dagway ana, uy huga pa mangkog mga sinina. 'Di ba? Pero karon ang mga bata karon, 'di ba, naka nails na, 'di ba? Like okay, naka makeup na. Unyang ilang makeup is dili basta-basta ang ilang mga makeup karon kay mga mahalon, 'di ba, naka iPhone na. 'Di ba, mo na ang mga kabataan karon, 'di ba, naka iPhone, naka iPad, tapos naka headphone or kanang naka unsa pa man ang lain diha nga nakabutang diha sa ilang mga dunggan, 'di ba? Mga ba fresh na, 'di ba? Oo, ang kami sa una ay nako nagamuriching pa na. 'Di ba, walay cellphone, 'di ba? Wala gani mi TV sa una, radyo lang jud, 'di ba? Kanang kaset. 'Di ba? Mao na nga ko ang gi kuan karon, 'di ba, nga klase sa ko ano sa life lahi jud siya, difference jud siya. And then kana tanan no nga katong mga memories ato, 'di ba? Once nga makadungog ta, 'di ba, sa tawag nimo ani sa mga old songs no nga mapaminawan po nato sa una, mura siya gumabalik, 'di ba? Murag ma makuan sa imong automatic no, mo jud na ang ma-remember nako once ang kanlungan, ay nako perfect panapanahon.
1: Wow naman. Wow.
0: 'Di ba?
1: Wow.
0: Kana pong sa kuan kanang BST, 'di ba? Oo, kanang mga sumayaw sumunod, 'di ba? Sumayaw sumunod ka sa indak ng panahon. Sumayaw sumunod sa tatay mo. 'Di ba? Although nindot masad ang mga kanta ron. Oo, nindot mo po ang mga kanta karon, 'di ba? So mauna siya do. Unya, usa pud sa ko ano sa pinakanindot ani nga mga old songs no is ikong i-compare nimo siya karon no sa una mangud is mura og dili sila pabiritay, 'di ba? Dili ka nang well kanang dili sila bungkagay og tutunlan, 'di ba? Dili parehan dili karon mangud is mura og mahimo ka og kanang sikat, 'di ba, nga singer if makabirit ka, if maabot nimo na mga ahakin ka na lang ni Morissette Amon, 'di ba, mga Regine Velasquez, 'di ba, mga ingon ana, mga Angeline Quinto, mga Sarah Geronimo, 'di ba, nga mga kanta no. Although nindot man sila, hindi sila paminawon karon no. Pero aminin din natin no nga before sad, 'di ba, nindot sad paminawon no tong mga songs, 'di ba, nga kanang muraog wala lang kanang muraog sa tawag ni mo ani murag chill lang, 'di ba, mga kanta ni City, 'di ba, katong mga di kita pipilitin, 'di ba, mga ingon ana nga mga kanta ba nga mura siyag pang Moira, 'di ba, pang sa tawag ni mo ani ay pang Moira nga mga kanta ba, 'di ba? Oo nya kanang unsa pa ba yung mga nindot nga kanta. Actually karon ganahan po ko ni Moira, 'di ba, kay ang iha mga kanta pud is na

natotally jud nga mo birit pero naay mura og nay mga meaning pod. Pero about lagi pod sa love, no? About sa love, about sa heartbreak, 'di ba? About sa iyang experience sa iyang kinabuhi, 'di ba? Oo, pero anyways, ay mura natas-as na to, chika. Taas na po na to, chika, di ba? Oo, pero anyways, ayan. Oo, sige, kung sa man yung ipang buhat diha, no, ipadayon lang na. No, kay mabalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe, chikahan, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Time check, it's already 10:25 in the morning and you're still vibing. Survive 105.5 FM. Yes, ayan. So let's continue ang ato ang topic. No, pero usa na to i-continue. Ayan, oo. Welcome, welcome. No, oo. Ugmayong pagpaminaw no, sa atong mga solid nga listeners ug sa mga bago pa nga ning tune in. Good morning! Ayan, so ang ato ang topic for today, Manggod, no, sama sa ako ang topic kaniha. No, it's about sa mga karaan nga kanta, no, diri sa Pilipinas, no, ang mga kuan mga nga hangtod karon buhi gihapon, 'di ba? Og wala jud mawala or wala mamatay ba? O wala mamatay. Wala mamatay, 'di ba? Pero karon, oo, ang kay ba mo unsay pinakanindot, no, bisag wala pa yung social media sa una, oo, kay sikat kaayo ang mga kanta, no, tungod siguro kay ang mga tao maminaw gyud, di ba, dili lang mutan-aw sa trend, di ba, kay yamo may kanang yamo biya YouTube sa una, di ba, yamo TikTok sa una, so literal nga maminaw gyud sila og kanta, no, labi na kung gusto silang malingaw og kanang labi na sa kauntuhon, ay oo na mojo na kanang kanang mga unsay tawag ni mga 11 to 12, di ba, sa kauntuhon, di ba, hantod ala una, di ba, ang uban gani kay hantod hapon, di ba, mo unay pang pakatulog natong mga kabataan sa una ang mga karaan nga kanta. Di ba, wala kanta ng mga old songs, di ba, mo unay kanang nya sabay sa kuan sa hangin sa kauntuhon, no, bisag init kayo ang panahon sa una tapos naara ka sa duyan kanang sa ilawom sa mangga tapos mo una ang mga karaan nga mga music ang imong madungog, ay nako, perfect kayo, tulog na tulog jud nya gangin hangin pa, ay diba, oo, so kamo sa mga batang 90s diha, no, or sa mga nakaabot ani nga mga kuam nga kani nga mga panahon, kinsa diri ang nakaabot pa, no, nga kanang mag-record og kanta gikan sa radyo. Di ba? Kanang maghulat bitaw ka nga magsugod ang kanta unya kung naay DJ nga musulti sa tunga, kanang binagbag mapungot ka. Nay mga ingon ana oy. Actually na try na ko na siya sa una, high school pa ko. Pero kuan siya kanang kahilig betag kahilig betag, di ba, kanang nakahiligan na lang po nato ang pagkatakanta ba, no, so kung gusto nimo siya kay wala makakahibaw, no, dili maka wal, dili maka makahibaw good kung kanus amo play balik na nga music, di ba, dili ka kahibaw nga kanus akani siya mo play og balik, ha, so mao na nga imo siyang i-record tapos, no, tapos kanang samtang giplay siya, mamanay kuan sa mga DJ sa una nga kanang dapat sa tunga-tunga bitaw sa kanta, kanang istorya bitaw sila, adliban bitaw nila og istorya, dai promise, oo, mura siya makapungot sa una, di ba, mura siya og kanang makasapot sa una, di ba? Mo nang usahay ang recording ni mo kay na itingog sa DJ or sa announcer. Di ba? Kanang adi pa nilang, oh, mga yun na. Ah, that's ano. Kanang adi pa nilang istorya. Hindi, mga yun, ano, yan, antad karo, naaman gihapon siya. Oo, naagihapon siya, no, nga kanang, nga kanang lami na kay kagpaminaw, no, pero ang nakalindot lang, no, kay karon sa panahon karon pwede na magudin mo siya utrohon og paminaw, no, bisan pagkadaghan mo siya paminawon og balik, okay na kay siya, kay naa na siya sa YouTube, naa na siya sa TikTok, Spotify, pwede na sad siya, di ba, mao na nakakuan, no, kanang nakalindot karon, no, pero kung sa una okay na man gihapon, ang importante kumpleto gihapon ang kanta nga imong na record, bahalag na ay DJ nga nagsulti sa tunga-tunga. Di ba? O kanang kuan, di ba, kanang kanang usay pa tawag ana oy kanang kanang cassette tape, di ba? Kinsay ako jud nakaabot ko cassette tape no kay kasagaran jud wala ko siguro nakaabtan ako siya, pero ang akong inahan manggut is na cassette tape rang nahanamo sa una. O kanang usay tawag di mo ani oy kanang cassette tape na kanang kung ganahan ka, di ba? Ganahan ka nga i-rewind ang kanta sa cassette tape, gamitan ni mo og lapis or ballpen. Aron lang ma-rewind. Ang katong lapis, imo siyang isulod sa, naman ay duha ka bangag, o na siya duha ka buslot no, sa tunga ng cassette tape. Imo na siyang isulod ang lapis ito, tapos imo siyang tuyokon, aron ma-rewind siya og balik. Diba? Makakuan siya karon no, karon mura siyang makamingaw no, karon bitaw nga ako siyang gisgutan or karon nag-istorya ta about ani. Ang ako yung pagkabata ang akong mahinumduman. Oo, makainumdum po sa akong pagkabata nga ka nang abot itong mga cassette tape, diba? Ang uban ka nga cassette tape, kanang sa kadugayan bitaw na kanabdong na aki, ako kay manggigil sa kabutang, labi nagmakakita ako o kanang bitaw kanang mo under bitaw niya kanang di ko kahibo kung giunsa nila pag pagbutang diha. Mga nga ka nang nag-curious ka, ayoko ba? Ako nang birahon ng mura o kanang ang sitawag ano, ay kanang murag magtuyok-tuyok sa, murag film nga magtuyok-tuyok sa sud. Ako na siyang birahon, unya ako na pong tuyokon ug balik niya, birahon niya, tuyok ko na po na kong balik. Mauna akong lingaw sa una. Diba? Oo, karon manggod kay usa na lang ka-click sa cellphone, 'di ba? Naanata na ni mong gustong paminawon, 'di ba? Pero lahi na gyud ang excitement sa una oy, 'di ba? Kanabitaw ang inagbutang bitaw nimo sa cassette tape, tapos imong i-play, tapos ikalitin mo og stop kay imong tan-awon kung giunsa pag play or nganong ning play siya sa sulod. Diba? Mga ingon ana ba nga mga kuan na karang curiosity bitaw nato sa una, ano man ni siya ha? Nganong maning gatik tuyok ra ba ni siya sa sulod, nganong kuan man ni kanang nganong mutingog man, nganong namay ning kanta. Mga ingon ana ba? Diba? Mao yun ang kung ano, kanang, usay tawag ni mo ani, oy, kanang feeling, diba, nga grabe ang ka-excitement mo sa una. No, kabalupod mo, no, sa kadaghanan sa mga karaan nga kanta, hangtod karon kinaganta gihapon. Like, for example, sa kasal, diba, mga reunion, diba, sa reunion, manggod, mostly majud ana mga karaan nga mga kanta no, labi nag family reunions, di ba, kay imuhang mga iyaan, di ba, mga lola lolo, mga auntie, di ba, oo nya mga kisa pa ba na diha, mga karaan nga mga uyuan nimo, di ba? So kasagaran jud ang kanta na mga karaan jud nga mga songs. Oo, di gina mawala ng mga kanta ni Freddie Aguilar diha, di ba? Mga kanta ni, kisa pa ba ng mga kanta diha? Oo, okay, kung imo na pamisikan o mga bagong nga kanta, may nga maday na sila, usama na kataha, uy, mauta man ana, uy, kaya hindi sila makarelate sa mga bagong nga kanta. Di ba? Mga ingon ana ba? Mga, sa mga karaoke, di ba? Mga ingon ana na mga karaan gihapon, dili gyud mawala ang mga old songs. Bisag sa mga singing amateurs karon no, sa mga contest no, dili gyud mawala no ang mga karaan nga kanta. Oo, labi na tong mga Kastilyong Buhangin nga mga songs, 'di ba? Mga unsa pa ba mga lain nga mga kanta nga mga karaan nga hangtod karon is madunggan gihapon nato, 'di ba? Or mapaminawan gihapon nato bisag sa singing competition. 'Di ba mga ngayon at kailan man, 'di ba? Although mura siya bag-o na siya, pero for me it's old song gihapon siya no. Di murag na gihapon siya sa mga 80s 90s gihapon siya nga mga kanta mga ngayon at kailan man, mga Kastilyong Buhangin, mga paminsan-minsan. Unsa so, mga kanta diha ha, mga oo, kasagaran po sa mga paminawon ako is katong mga foreign song, mga old songs, mga through the years, mga yung anak ng mga kanta. Like, super jud siya makahatag o ka ng makarelapse or makahatag o mga memories ni mo sa una nga gusto ni mong balikan. Or like, for example, ka ng wala lang kanang out of nowhere lang kung madungog nimo anak maka-remember. Ako ng anak ko, mga ka-vibes sa to diha no, like for example naglakaw lang ko sa kalsada or kanang naalang ko gipalit sa tindahan, di ba? Makadungog kog mga old songs, like for example mga Through the Years or mga OPM nga mga old nga mga kanta, mga ingon anak ba, like maka-reminisce. Wow, reminisce naman siya, team.
3: Wow naman.
2: Oo.
3: Wow.
2: Nagre-react sa sariling story. Oo, kanang mga ingon anak ba, no, nga kanang grabe gyud, di ba? Like nindot siya ibalik sa pagkabata, pero kahibot ang dili na tapid mo balik pa. Na, di ba? Oo, mga ingon anak ba, no, mga old songs, di ba? Nga kantahon sa mga singing amateurs, mga ingon anak ba, kay nganong kuan man, no, nganong dili man sila mawala, no, kay ang tinuod nga music dili man gina siya maluma. 'Di ba? Bisan pa og karaan ang melody, kung ang mensahe, no, ang mensahe sa kanta makatandog sa kasing-kasing, magpabilin gina siya. 'Di ba? Usahay gani mas makarelate pa ta sa karaang kanta kaysa sa bag-o. 'Di ba? Kay simple ra ang ilahang pagkanta, 'di ba? Ang meaning sa song, pero grabe ang impact. 'Di ba? Pananglitan, mo, 'di ba? Kung broken hearted ka, 'di ba? Murag tanang old songs para nimo. 'Di ba? Oh, nako, murag ang singer jud mismo nakahibalo sa imuhang tinuod nga gibati o tinuod nga kasakit sa imuhang kasing-kasing. 'Di ba? Unya kung in love ka, 'di ba? Ay, nako, murag gusto na lang kamutan aw sa bintana samtang nag-uwan, mga ingon ani. 'Di ba? Unya mo na ang kuam, 'di ba? Feeling main character kaayo ka. Bisag ako mga ka-vibes, no, nga kanang kung gusto lang ko ma-relax or mag-reset sa ako ang mind sa dagat, sama sa akong giingon mo, mudong lang kog dagat, no, maglingkod lang ko sa daplin nga wala ko buhaton. Oo, nya maminaw lang ko og mga karaan nga kanta, 'di ba? O mga old songs. Actually dili naman pud mga OPM songs, no, or mga karaan diri sa Pilipinas ang ako gipaminaw. Bisag ko tong mga tawagan mo kanang karaan pud nga mga foreign songs, maminaw sad ko. Kaya lahi pud sila impact, lahi pud ang ilahang timpla sa mga music, 'di ba? Labi na ng mga country songs nila, grabe nindot jud siya paminawon, like 'di ba? Pero naapoy times, no, naapoy times ganahan sad ko maminaw og kanang mga new songs karon, no, pero na totally nga kanang nga kanang super bag-o, no, kay wala ko kahibaw, murag dili ko makarelate, labi na sa kanta ni Mami Oni. Wow, bigit din mo lubayan ang kanta ni Mami Oni, ha? Hindi, nagre-release talaga sila. Nagre-release naman po sila ng mga kanta, God. Oo. So, lahirag yun ang ilaha. No, siguro, na ay mga makarelate sa ilahang mga songs, no? Pero naagidaghan po nga dili makarelate sa song. Sa mga kanta nila nga sa tawag ni mo ani nga gipang-release. 'Di ba? Actually daghan man sa new generations nato karon, daghang mga makarelate sa mga rap na mga songs, sa mga unsa pa man nga mga lain nga kanta diha na medyo upbeat, bitaw nga mga upbeat nga mga kanta, 'di ba? Pero mostly jud sa mga kuano nga mga hilig og mga relapse nga mga songs, mga Angeline Quinto gyud na siya dai. Mga Bugoy Drilon. Ay, speaking of Bugoy Drilon, 'di ba? Kay mao man ang ako ang kuan ron, murag mo ako ang cravings ang ihang mga kanta karon. Cravings sa mga kanta ni Bugoy Drilon. Oo, na-meet na ko siya last night sa kuan, sa Alona. May event sa Alona Panglao. Naa siya. Oo, nagkaon siya ice cream. Oo, na-meet ako siya. So, nagpa-picture ko niya. Diba? Super fan. Jukay ko di Bugoy Drilon. And then, that time ang good, while naglakaw ko, nakoy headphone. Ako kanang nakoy ka nang nagkuan ko, nakoy earbuds. No, dire sa udugan. So, ang akong ipaminaw is mga kanta niya. Oo, mga kanta ni Bugoy Drilon. And then, naa siya, no? Kauban ang travel music, no, nga mga singers, no. Oo, like wow, 'di ba? Oh, atong si Pray. Pero nakita ko sa kanya naman na ano na mo ya kung gipa music ang iyang mga kanta. 'Di ba? Na siya bagong release karon, nakalimot nang ko katong iyang giingon. Ano siya? Subukan yung ano, pakinggan niyo rin yung bagong release ko na song. Nakalimutan ko eh. Oo, pero na siya bagong release and actually super fan ako ni Bugoy Drilon. Actually, kasagaran sa ako ang mga idols na mga singers is na-meet na nako. Like Sarah Geronimo, na-meet na nako siya personal no sa Pangulo gihapon. Also to Mateo and then kinsa pa ba, Piolo Pascual. Morissette Amon. Ayan, Morissette Amon na meet na po na ako. Na siya, na meet and greet na po na ako siya. Dili sa BQ before katong ilahang launch nila atong Songs of the Fireflies. No, together with the Lubok Children's Choir nga movie nila. Ayan, history sa Lubok Children's Choir. So, usa siya sa mga ningbida. So, dili siya sa Bohol. No, early in the morning kay 6 a.m. man to. So, na meet na ako siya. No, and then kisa pa ba ilain akong na-meet dire. And then also Bugoy Drilon. Ayan, so sana naman yung iba. Oo. Pero wala lang akong nakapa-picture ato ni Sarah Geronimo. Mauwaw ko ni Sarah. Tinuod yung the I know ang giingon nila ni Sarah nga na ay duha ka personality si Sarah Geronimo. Lahi ang iyang personality off com and off stage. Lahi sad ang iyang personality sa stage. Oo, tinuod na. Like ka ng, for example, kuan ka ng, di ba kung sa stage siya kay, kuan ka ng, grabe ang iyang, like halimaw, like ka ng, for, kanang mura og mukaon og tao siya sa stage, di ba? Kanang grabe gyud, di ba? Pero inag off stage siya kanang lahi sad ang iyang personality. Grabe layo kayo ang iyang personality sa stage og sa persa sa off stage. Grabe gyud siya. Together with Morissette Amon, si Morissette Amon manggood is kuan kanang mura kong lahi pud ang iyang personality, nag magkanta siya, magperform, pero lahi pud ang iyang personality sa kuan sa off stage. Oh, okay. Bisaya ra man pud si Morissette manggood kay she's from Cebu. So during katong na siya diri nagbisaya ra pud siya. Oo. So nagbisaya ra pud mi. Diba? Oo. Sus Ginoo ko. Regine Velasquez naman. Oo, si Regine Velasquez naman sa sun. Wow, talaga lang ha. Oo. Pero magla-last concert na siya kasi, no, this coming October, I think to ihang last concert. And then, free concert. Oy, perfect. Oo, free concert siya. Diba? I think first night. Oo, first night sa ihang concert. Wako kayo, magpila ka days ang ihang 2 days, 3 days ba ihang concert? Diba? Wala pa ko'y sure kayo. Basta, akong nahibawaan, ang first night sa ihang concert is free para sa ihang mga fans. No, it is because mauna ang pinakalas niya nga big concert. No, nga mahitabo. No, sa big stage. Diba? Mauna'y nakanindot, Ana. And siguro, pasalamat na lang po siguro siya, no, para sa iyahang mga fans, no, sa mga ninsuportan niya way back, no, sa pag-start pa lang niya until karon, 'di ba? She's the only one queen of music, 'di ba, dire sa Pilipinas. For me. Pero anyways, ayan, no, mataas na pa na to ang chika niya.
4: Chika Dora jud kayo siya. Oo, sus Ginoo ko.
2: Pero anyways, ayan, kung sa inyo pang buhat diha, ipadayon na nang ubalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: sis! Nano kaya? Perte palang luya mo.
1: Perte ang kakapoy ko, sis. Tanan nga kape na inom ko na pero dawa ay kitya epekto.
0: Ay, naku, sis. Amo na gani nga amigo skinny coffee mix ang ginainom ko. Natural kag herbal.
1: Ay, tuod ka, sis.
0: Of course. Maayo ini sa kakapoy, pasmo, ubo, hilanat, ulcer, arthritis, diabetes, cancer, kag madamo pa nga mga balatian.
2: Amigo skinny coffee Mix. Kape nga himo sa natural nga sangkap nga magapaayo sa imong lawas. Wala ka na sang pagitaon pa kay kumpleto na ini. Amigo Skinny Coffee Mix. Amigo Skinny Coffee Mix.
3: Sakto sa timpla, sakto sa bulsa.
2: Gani mag-Amigo Skinny.

0: 105.5 louder than your weekend plans.
1: Time check, it's already 11:07 in the morning and you're still vibing. Survive 105.5 FM. Yan, so let's continue on our topic, no? Medyo nawala na gid ang ulan karon, no? Medyo nilandag-landag ang kalangitan, no? Pero dili ingon nga init, no? Pero medyo kalma lang gihapon, no? Sama sa mga old songs, diba? Sa mga karaan nga kanta diri sa Pilipinas, no? Nga until karon, no? Bisa pag magkinaunsa ang panahon, kalma gihapon sila. Naapo ko yung mga nabantayan, mga ka-5 sa to diha, no? Ang atong mga ginikanan, diba, atong mama o papa, mga lolo o lola nga buhi pa karon, diba, kung makadungog, diba, makadungog sila sa ilang mga favorite nga mga kanta sa una, karit lang sila nga musabay o kanta. Like, murag gihapon kita, diba, o makadungog ta sa itong mga paborito nga kanta, diba, muratag musabay, diba, musabay ta. Pero lahi ang ilaha manggod, kay once nga musabay sila sa kanta, for example, nana sila yung mga memories, no, ang mga memories nila anang mga kanta, murag mo balik ang ilahang mga kabatanunan moments, mga kabatanunan ng mga memories, di ba, mga kabatanunan ng mga nahitabo sa una, di ba, maogin na ang gahom, di ba, or power sa music, di ba, makabalik siya og memories, di ba, makapahinumdum sa unang gugma. Ay, sana all.
2: Wow naman.
1: Gugma.
2: Wow.
1: Di ba?
2: Wow.
1: Makapahinumdum sa mga barkada, di ba, makapahinumdum sa pamilya, di ba, og usahay, di ba, makapahilak pud siya. No, tungod kay naanay mga taong wala na nato kauban karon, no, nga maoy perming mo kantaan na ang mga kanta. Di ba? Kanang mga tao nga kaybo ka nga dili na nato sila makauban pa, 'di ba, mga tao nga wala na diri sa kalibutan, 'di ba, nga mo'y favorite nila nga mga songs, 'di ba, nga mo'y pirmi nilang paminawon sa una sa magkuyog mo, 'di ba, mga ingon ana ang klase nga mga memories aside sa mga happy memories nga imong mahinumduman sa mga karaan nga kanta, mga ka-vibes sa to diha, no, kanapong mga sakit nga mga moments pod, usapod na sa mga mubalik, no, nga mga memories, no, if ever gani nga inyuhang mahinum madungog na pod og balik ng klase ng mga kanta, di ba, busa ayo ni yun ninyo i underestimate na nga mga old songs, no, labi nagkaraan na kaayo kay dili lang na kanta, no, mura siya og kuan, kasaysayan pod na siya sa atong mga katigulangan, di ba, kultura pod na siya, parte po na sa atong pagka-Pilipino. Diba? Kana nga mga kanta. Mga super karaan, no? Mga Imelda Papin, diba? Ay, nako, muod yun yan. Dili na ako makalimtan sa una. Sa bata pa ko. No? Ang kanang kanta ni ni Jessa Zaragoza. Yes. Oo. Mo na ipirming ipatukar ni mama na ako. Oo, sa una ka nang kumpadong, kumatulog, ug-ud to, ay. Mga Jessa Zaragoza, like, parang di ko yata kaya pag sa buhay ko wala. Mga yun, ana, nga mga kanta, napatila, dagan siya kanta, oy, gato. Nagan ang kanta si Jessa Zaragoza. Actually, nakalimot ako sa uban kay bata pa mangukumuon. Eh, pero may na akong mainumduman ka ng bakit. Man, siguro na ito. Diba? Kaya mo na ipatukar ni mama sa una. And then once nga ka nang makadungog ko ang mga kanta, murag makuan lang nako ang pagkabata nako nung wala ilang problema. Diba, gatanaw lang kong Teletubbies. Nagduwa ko sa kong mga old nga mga duwaan, 'di ba? Mga ingon ana ba? 'Di ba? Mga ingon ana og kabalo mo, no, karon pod, no, daghan na pod kaayo ma kabatanunan nga ganahan og mga old songs. 'Di ba? Ilang mga gina-revive nila, gina-cover sama sa kong giing ganiha. 'Di ba? Og usahi mo un pa og trending sa social media. Daghan na kayo mga old songs karon nga mga gipang revive, gipang cover na sa mga kabagong kabatanunan nga gihatagan na nila og lain nga timpla, di ba nga gihatagan na nila og lain nga flavor ba ang song, di ba? Pero naagi hapon tong old songs gihapon nga mga feeling, di ba? Bisan pag-iusob na nila, di ba? Pero lahi na siya og timpla. No, nindot kaayo paminawon, di ba? Ang karaan nga music buhi gihapon hangtod karon. Di ba? Kaya ang tinuod nga kanta wala expiration na siya dya. No, dili na siya ma-expire. Di ba? Bisan pa og mag-ilis ang panahon, di ba? Mag-ilis ang uso, di ba? Lahi na ang trip sa mga tawo, di ba? Ang maayo nga music, no, ang karaan nga music, di ba? Magpabilin gyud na siya. Di ba? Maubit ang usahay kung kapoy na kayo ang adlaw, mas dami gyud maminaw og old songs kaysa mag-scroll sa cellphone. Di ba? Sus, Ginoo ko. Oo, okay. Ang music man good, makapakalma siya, mga ka-vibes. Di ba? Kanang, like, maminaw lang ka, for example, gikapoy na ka, di ba? Mag-stress ka, di ba? Maminaw lang ka og music. Di ba? Maminaw lang ka mga old songs. Di ba? Mura siya makapakalma sa imuhang kinabuhi. Makapahinumdum nga daghan na di ay tag naagian sa kinabuhi. Di ba nga, daghan naman dahil kog mga experience, di ba? Og mga problema, mga stress nga naagian sa kinabuhi. Di ba? Busa, no, mga ka-vibes sa to diha. No, kung makita mo playlist no, sa inyong mama, papa, lolo o lola ba na diha, suwayin ninyo og paminaw. Di ba? Basig dito ninyo makita ang sunod ninyo nga mga favorite nga mga kanta. Di ba? Uy, dagdaga ko mga kuan, uy, kanang mga kundiman. Oo, grabe ka kakaraan na ng mga kundiman, no. Nako'y isa ka kundiman nga nahibawaan. Actually, gipapractice mag-uniya sa una sa school. Katong nag-school ko, o first na ko nga college sa Baiso, Kalapi, before, katong, wala na karon si ma'am Ligaya, oo, naana siya sa kamot sa ato ang Ginoo. Ayan, she is my mentor before when I was in Baiso. Mo na ang iyang gipakanta nako. Katong kang Francisco Balagtas, masiguro to siya nga song. Oo, itong natutulog ka man, irog kong timtiman. May ana, oo, tunghayan mo man lamang. Ah, oh, kana. Oo, na ko isa kong diman nga naibawan. Isa na pod. Oo, dugi na to. It's 2015. Pero until karon is kay Bogya po ko sa song. Ayan, more to yung memories nga yung gihatag na ko. Anyways, ayan, di ba? Oo, more na makaingon ta, di ba nga? Kung makadungo ko atong kanta, di ba? Makahinumdum ko niya, di ba? Makahinumdum ko nga. Once in my lifetime, di ba? Na ay kinaunahan nga tao nga ning tuo. 'Di ba sa atong sa ato ang talent, 'di ba sa nga nanganay usa ka tawo, 'di ba nga ning salig nimo, 'di ba? Oo, karon wala na siya. Oo, malipayo na karon siya, no, kung asa man siya gibutang karon or kung naaba siya sa kamot sa Ginoo. Ayan, 'di ba? I hope malipayon siya. Yes, di ba? Oo, sus, Ginoo ko. Mauna, no, kung makita mong playlist, no, sa inyong papa, mama, lolo, lola, so, wain ninyo upaminaw, basig na amoy yung mga maganahan ato. No, kaya ang usahay manggod, ang pinakanindot ng music, dili ang pinakabago. No, kundi ang kanta nga, bisan pila na kadikada, di ba, makapahilak gihapon, di ba, makapahiyom gihapon, o makapakanta gihapon ni mo. Maoka na ang magic sa old nga Filipino music. Anyways, kung sa mga ipang buhat na ipadayo lang na mabalik pa si DJ Rikrik para sa Morning Vibe Chikahan, dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.
2: Time check. It's already 11:48 in the morning and you're still vibing. So Vibe 105.5 FM. Yes! Karon ato i-continue. No, oo, ang ato ang topic ganihan nung ganahan gihapon ta sa mga old songs. Diba? Nga nung hantod karon nag-exist gihapon ang mga old songs, no? O usa sa pinakanindot, no, nga feeling jud ang maminaw o mga karaan nga kanta. Ay. Mura siya ko ano mga ka-vibes, no? Mura siya o kanang naay magic. Diba? Kanang naa kay kanang for example lalang kay gibuhat sa inyo hang balay, 'di ba? Nang limpyo, nang lababadiha, 'di ba? Or sa patawagan ni kanang nagluto, 'di ba? Unya kalit lang motukar, no, or kalit lang mo play no sa mga radyo ninyo, no, ang mga karaan nga kanta. Kasagaran ani is every Sunday, 'di ba? Oo. Diba? Kada Sunday. Actually, here sa Vibe 105.5 FM, no, every Sunday na agid ang atong mga karaan, mga oldies, no, nga mga songs, no, nga mo na nga kung ganahan mo maminaw, no, tune in mo, no, sa Vibe 105.5 FM kay atong ipang play ang mga best, no, ang mga best o mga pinakanindot nga mga kanta, mga karaan, no, nga makapabalik, no, sa ato ang mga memory sa kabataan nato, no, sa kabataan sa ato ang mga ginikanan, sa ato mga lolo o lola, diba? Ato nang ipang play, no, dire, labi ng mga Bisaya ang mga songs, ay, nako, pagkadagahan, jod. Diba? Kanang mga yun ana ba, no? Kanang nang limpyo lang ka, nang laba, or nagluto, unya kalit lang aming play, no? Ang karaan nga song, no? Or kanta diya sa radyo, nga imong ganahan, diba? Imbes kay kanang mura ka gikapoy, diba? Mura ka kanang, mura gikapoy na ang imuhang lawas niya. Kalit lang kamukanta, diba? Bisag dili ka kay bawo sa tanang lyrics, no? Ang chorus kay kabisado yun ni mo, diba? O kanang mawala dahil ng imuhang kakapoy, diba? Mura kag ma-feel nimo kay ma-relax ka, diba? Ma-feel nimo kay murag medyo oy na mura mag nakuha na akong kakapoy, murag medyo nawala-wala, diba? Og naapay usa ka butang nung ako ang nabantayan, no, ang old songs dili lang gid siya kanang dili magdali. Kakuha mo lang kanang mga kanta sa una nga dili magdali, kanang hinay-hinay lang ang intro niya. Oo, naiuban ka ng hinahinay lang, jud. Instrumental pa na siya. Muraog ka ng, murag hatagan ka og panahon nga ma-feel ni mo ang music. Diba? Kana, diba? Dili kay ka ng sugod pa lang kusog na dayon kaayo ang beat. Diba? Hawak mo ang beat. Hawak mo ang sus Ginoo ko. Diba? Or ka ng intro pa lang na, isa ka beat pa lang na alap. Bang, 'di ba? Mura naga disco. 'Di ba? Pero ang mga kanta sa unawa na hinay-hinayan pa na, 'di ba? Hinay-hinay pa kaayo ang intro sa music nga murag ipa-feel pa kaayo nila nimo na kailangan na kaning kantaha, kaning bisag instrumental pa ni kanang musulod sa imuhang buong pagkatao. Wow!
3: Wow naman. Wow.
2: Sana all. 'Di ba? Kana bitang kanang musulod sa imuhang manamnam sa imuhang feeling, 'di ba? Mga ingon ana ba? 'Di ba? Sa una gani, 'di ba, kung maminaw ka og kanta, dili lang para malingaw. 'Di ba? Kanang paminawon gid nimo ang istorya sa song. Mga ingon ana ba, murag nagtan-aw kag salida nga walay video. Mura ka og naminaw og drama sa radio, 'di ba? Nga imuha jung paminawon taman, 'di ba? Imuhang imaginon ang lyrics, 'di ba? Words to words, 'di ba? Mga ingon ana bitaw, lines to lines, 'di ba? Nga imo jung namnamon, 'di ba, sa imuhang heart. Wow, sana all heart.
3: Wow naman. Wow.
2: 'Di ba? Wow. Sa imuhang pakiramdam bitaw, nga kanang murag jud siya musulod, murag siya energy nga musulod sa imuhang lawas. 'Di ba? Mga ingon ana ba? 'Di ba nga dili lang jud nga just pareha ang amino lang ko, 'di ba, para medyo makuan ko. Mawa akong stress. Pero sa una yun, imuhang namnamon, di ba? Mura ka ug kanang nasa concert. Sana all. Di ba? Murag na asa concert. Murag ikaw ang nag-concert. Di ba? Kanang ang silhig, imuha pang himuon ug kanang mura ug maa kanang mic. Di ba? Sus, gito ako. Grabe. Grabe yun ang kuano kanang ang kanang mga old songs, di ba? Mo siguro nga na hangtod karon no, daghan gihapon ang makarelate. O kung video kay pod ang hisgutan nato, di ba? Sus, dili gyud mawala ang mga old songs, ang mga karaan nga mga Tagalog or mga mapabisaya ba na diha na agid na sa karaoke, di ba? Mga matod nila, mga matod mo, di ba? Katong mga kuan, katong mga dahong sa to katong dahil kong mga nahibaw ano sa to lain katong sa patoy katong sa katong paborito na ako kinsa siya mga ingon ana di ba kinsa siya nganong naglubig ka di ba sa patoy mga lain ng mga bisaya nga song katong dahong laya. Ang sa to?
3: Oh. Wow naman!
2: Dahong laya.
3: Wow!
2: Oo, naay mga ingon anak ang mga kanta, di ba? Naagi na sa bidyukihan o usahay po, di ba? Ma-play po na siya sa mga karadyuhan nato, di ba? Labi na inagkanang kada Saturday, Sunday. Ay, nako, maudyo na ang ingon nga Sunday's best. Di ba? While nag-morning pa lang na, no? Morning pa lang, no? Na while nag-inom kag kape, 'di ba, makapaminaw ka og mga karaan nga mga kanta, 'di ba, mga OPM songs, mga Bisaya ba na diha, 'di ba? Although wambo ko miingon nga maot ang mga Bisaya nga kanta karon, nindot man sad, 'di ba, naapo yung mga meaning, 'di ba? Actually akong paborito karon mga Missing Pilimon man nga mga kanta nila, 'di ba? Oo, ay nako mga usa sa pinakanindot pod nga kanta pod nga ako ang ganahan no mga kanta ni Missing Pilimon. Di ba? Oo, pero grabe gyud, di ba nya kita mga bata sa una mo ingon pata kanang mo reklamo pata sa una karaan na gini, no? Kanang mura og sobra ka karaan na bitaw ang kanta, kanang halos kanang dili na kay ka makarelate, no, because sa gilagmon sa Tagalog, no, sa super laom nga mga Bisaya, mga ingon ana ba. Pero pag abot nato sa hustong edad, no, kita na mismo ang mukanta sa kanta, di ba? Abi nato dili nato trip ang kanta, pero karon kabisado na kaayo nato ang lyrics. Feel na nimo ang moment kung mukanta ka og matud nila nganong dili angay. Diba? Mga ingon ana ba no mga kuan, mga usa pay mga lain nga makinsa siya nganong nagluib ka. Napa ni bag-ong version katong pang amateur, di ba? O oh, actually panagsana lang kayo bisag sa mga events karon, no, kanang kung labi nag na mga katigulangan nya kung event singer ka, kasi expect na gyud na nga naging mga mo request og mga old songs, no, mga foreign songs po ang uban, di ba? Ang uban mga Bisaya ang mga kanta, di ba? Ang uban is mga OPM, mga kuan, mga Tagalog, di ba? Mga old nga mga Tagalog songs, di ba? Basta mga Pilipino songs is lahi ra gyud siya, no, lahi ra gyud siya sa feelings, no, lahi ra gyud ang pag ang delivery sa song nga grabe gyud, maigo og maigo jud ka, di ba? Og kanang og karon, di ba, kanang mo lagi ta ko giingon, di ba, kung sa una, di ba, murag di kay ta ka-relate, pero karon, di ba, ka-relate na ta, kabisado na to ang mga kanta, mo dito ang giingon sa atong mga ginikanan nga masabtan na ninyo puhon, masabtan na ninyo ni puhon ni nga kuan nga kanta, di ba? Kinaman tay mga ginikanan baya mga lolo og lola nga kanang mura og ila jung ganahan jud nilang i-imply jud sa atoa, no, ang kanang mga ganahan pud nila. Di ba, mga ingon anak ba? Oo, pareto kong lolo sa una, di ba? Nga ganahan siya ipakanta nako ang mga old songs kaya yung mga ganahan katong Love Me With All Of Your Heart, mga My Love Will See You Through, mga ingon ana, oo. Mga basta dagang kaayo yung mga kanta, 'di ba? Mga I Know by Tom Jones, mga ingon ana, mga old songs, grabe. Oo, so kailangan jud mo siya si Prahon Day kay ipanghambog man kaniya sa iyahag mga katagay kay inuman, labi na mo sa video kihan. Day, oo, tawagun ka niya. Dong, ali, dong. Kantahan sa pagod ni Dong. O, ay papaminaw, pagod nila ni Dong. Oo nga, maayo kay kanin kataha, Dong. Ala ba? So, ang kitapod, di ba? Katapod ta, diba? Love me with all of your heart. Wow. Hoy, mga Bee Gees. Oy, actually, kaya mga foreign songs pag nagana ko. Mga Bee Gees, di ba? The Beatles, di ba? Mga nindot kayo silang ang mga songs. Diba? Unsa pa ba yung mga lain nga mga old songs? Actually, kung sa inyong ganahan, no, nga mga old songs, ayan, oo, wala naman po ko, ano, wala naman po ko mag-ingon, no, nga maot ang mga bag-o nga mga generations nga mga songs karon.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Time check, it's already 12:23 in the afternoon and you're still vibing to Vibe 105.5 FM. That was next in line by Kuan, After Image. Diba? Nindot kayo, no? Ang meaning sa song. No, next in line. Diba? Sing this song to all of my age. Mura siya og na ay meaning. Diba? Kung imo paminawon pagbalik, no, ang song, na next in line. No, naga siya meaning, no? Actually, usap po na siya sa mga 90s nga mga songs po siguro, I think, if wala ko masayo, pero usap po na sa mga gipaminaw po, di ba, o kanang rag-hit po sa karaoke, di ba, and then kailangan jud ka ng huy, mo po na ikantahon sa kuan ha, sa naining kantaan na during the graduation, no, okay, pag high school, ayan, o gikanta siya next in line. Diba? Murag, muna po, lahi na po ang sunod, no, nga kabanata or chapter sa imuhang kinabuhi. Diba? Na-adjoy, nagkalain-lain nga meaning ang song. Diba? Depende na lang dyan sa trip nga imuhang gusto nga paminawon. Diba? Na ay mga kanta nga love lang, no, about sa love lang. Diba? Na apoy mga kanta nga funny, 'di ba, na ay mga kanta nga mga ingon ani nga naay mga meaning and naay kanta nga pang world peace, 'di ba? Mga ingon ana ba? 'Di ba? Naay mga kanta nga makarelate ka, naay mga kanta nga maigo ka, 'di ba? Naay mga kanta nga makahilak ka, naay mga kanta nga malipay ka, no? Mga ingon ana ba, no? Pero depende na lang po na nimo, no? Pero karon, no, usahay, no, mga ka-vibes ato diha. Lain-lain na ang trip sa music. 'Di ba ang bata, 'di ba lain ng ilaha, ang ginikanan lahi pud ang ilaha. Pero kung old songs ang mutukar ay tanawa, tanan, 'di ba? Tanang mga bisag mapabata, 'di ba kahibaw. 'Di ba sa mga old songs, 'di ba? It is because siguro kay mooy kanang perming ipatukar siguro sa ilhang mga lolo og lola, mooy perming paminawon nila, 'di ba? Mao na nga makarelate na lang pud sila usahay, 'di ba? Mura siyang instant family bonding. 'Di ba? Nya usahay makalingaw pud ang mga istorya, 'di ba, sa atong mga ginikanan, kanang kantaha, 'di ba? For example, mauna ang theme song namo sa una. Theme song. 'Di ba? Karon kay murag di naman kay uso ang theme song karon, no, pero sa una jud uso kaya ng theme song. Naamo pud ay kanang advantage o disadvantage ang theme song, no? Based on my experience lang din naman, oo. 'Di ba? Kung ang advantage niya, syempre kana ang advantage niya kay naamoy ka nang kung madungog nimo ang music, 'di ba, makahinumdum kaniya nga kanang love, nang nagaygugmaay mong duha nga love kaniya, 'di ba, makahinumdum kasi ang mga saad, 'di ba? Ang disadvantage pud anak niya, maura sad gihapon, 'di ba, nga kung magbuwag mo, siya ra gyapon ang imong mahinumduman kung makadungog ka sa kanta. 'Di ba? 'Di ba, mga ingon ana ba, kanang kantaha amo ng team song sa una, 'di ba? Nya kita pod mangutana dayo, nadaday kuan kanang love team sa una. 'Di ba? Diha na dayon magsugod ang ilahang throwback stories. 'Di ba? Makabalo ka nga, naapod ay sila yung mga kilig, mga heartbreak o drama sa ilang kabatanunan sa una. 'Di ba? Mao nga ang music, dili lang gyud siya music. Memorya na siya. Mura siyang time machine. 'Di ba? Usa ka kanta lang mabalik dayon ka sa usa ka panahon nga puno og katawa, gugma ug bisan ka sakit. 'Di ba? Mao siguro na, no, nga kung naatay kanang paborito nga mga old songs, dili na to makalimtan. 'Di ba? Kay dili man good, dili man good ang melody ang atong kuan, 'di ba? Kay dili man good ang melody ang ato ang gigugma. Apil na ang mga memories, no, nga kauban sa kanta. 'Di ba? daghan jud kayo mga bagong mga memories nga kauban ang mga old songs, no? Busa mga ka vibes, no? Ayaw gyud ninyo kahadluki ang old songs, like kanang for example mauta pud anang katuha, uy kay karaan kaayo. Mangin ana ba? Basin ang sunod din yung paborito, dili di ay ang bagong release, di ba? Ang mga bag ang mga karaan di ay. Di ba? Oo, basig ka na, basig kanta pa di ay nga gipaminaw sa inyo ang lolo ug lola sa una. Di ba? Ug kana ang nindot sa music, di ba? Walay pili nga edad, walay pili nga panahon, basta ang kanta mo igo sa imong kasing-kasing, ay nako, mahimong paborito gyud na nimo, di ba? Mao nga karong adlawan, no, kung naamoy higayo, no, pangita ako no ninyo or pangutan ang inyohang mga ginikanan imong mama o papa or naapa ba imong mga lolo o lola kung unsang ilahang mga playlist nga ganahan and then paminawa. Basin makurat ka, basin ko, ay ninduta ma di aning kataha, oy. Diba? Tapos imo nang paminawan imong balik-balik kantod sa memorize na nimo. Hantod kung naana kay kung naana ka sa video kihan mo ay imong unang mahinumduman, di ba? Mo ay imong mo kinaunahan nimong ikuan kantaho nimo. Di ba? Mauna siya, no. Maunay ko ano ka nang maunay nakarindot. So padayo lang ta mga ka-vibes sa pagpaminaw, no, sa mga kanta nga adunay kasing-kasing, no, kay ang tinuod nga musika dili lang madungog sa dalungan, no, kun dili mabati gid na sa kasing-kasing, di ba? Anyways, ayan ipadayo nang inyo tigpapanood to naman sa Dairon, no, 12:30 naman. Ayan ako. Ginoo ko ipadayon ang inyong pagkaon diha kung unsa man trip ninyo kanon. Mobalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe chikahan diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
0: Vibe 105.5.
3: You know what? I've been wondering, why do people do the things they do? Like, my cousin's been struggling with stress at work lately, and I just really don't know how to help.
4: I used to feel the same way, but then I enrolled in the BS Psychology program at Crystal E College, and wow, it's been a game changer.
3: Really?
4: Yes.
3: I thought psychology was just for becoming a therapist.
4: Nope. In psychology, we learn how to read social cues, manage emotions, and even build stronger communities. They teach practical stuff like how to support families, help kids in schools, or even boost teamwork in local businesses. Crystal E College's BS Psychology program prepares you to a wide spectrum of opportunities, may it be industrial, academic, and clinical careers in the future.
3: Enroll now in our BS Psychology program at Crystal E College.

Time check. It's already 12:43 in the afternoon and you're still listening. Survive 105.5 FM. Balay ni Mayang. Di ba? Di ba? O sa pinakarindot po nga song, di ba? Lahilahi yun ay og kanang, lahilahi og kanang timpla ang kanta. No? Katupod nga kanta, no? Katong gipreto ganiya nga next in line. No? About to sa life, no? About sa kinabuhi, no? Sa mga kabatanunan, no? Para sa next chapter sa ilang kinabuhi. No? Kanipong balay ni Mayang, lahi po ni siya, no? Kaysa gugma-gugma po kunuhay ni siya. Mm-mm. Oo. Ihatag ko kanimo ang imong kalipay, amigasun. Diba? Sus, ginoo ko, gianay na, diba? Giamigas na, pero still, gyapon, inyo gyapon, gilove ang usag-usa. Diba? Lahilahi yun, no? Lahilahi, no? O kanang timpla ang mga karaan nga kanta or mga OPM songs. No, depende na lang yun na, no, sa trip nato, 'di ba, sa ato pamanawan. Pero ako manggod is siguro sukad manggod siguro sa pagkabata nako, no. O ganahan ako mga music, no, from the old, mga old music. Wala jud in town ko, no, wala in town ko nang nagdako, no, og mga nga kanang mga kanta nga pangbata. No, unlike karon manggod, 'di ba, kay ang ato ipaminaw sa ato ang mga sa mga kabataan karon or sa mga kanang mga bata nato sa balay, no, is kanang mga baby shark, di ba? Baby shark, tururu, baby shark, tururu. Mga yung anak ba? Mga pangbata, di ba? Bahay, kubo. Di ba? Ang ako dyan sa una, no, ang ipaminaw yun ni mama na ako sa una, ambot lang kung sa trip sa kong inahan sa una, no, kana lagi mga Jessa Saragosa nga mga kanta, di ba? Bakit ka pa nakita? Imagina ha, elementary pa ko ha. Grade 2 ha, grade 1, grade 2 ha. Tapos mga two lovely flowers, one is red, the other is white. Okay, anak ang mga kanta. Day, mga Dilayla. Ay, nako. Diba? Grabe na, oy, katong mga, antod karon siguro nadala na ako, na-adapt na ako, no, nga, sa mga 90s nga mga songs, mga OPM, hangtod sa mga bago nga mga kanta karon, diba? Oo, mo siguro na nakahiligan ako ang music, no, it is because siguro kay, mo po, hilig sa ako ang mama, no, ang mamino og mga kanta, no, mga Love Me With All Of Your Heart, mga I Know, diba? Dahil na kayo mga version sa mga kanta karon nga pare-pareho na o kanang pare-pareho nag-title. Diba? For example, oh, palihog ko ng I Know. O, kinsa man nga I Know? Tom Jones ni or kanang kang Yasmin Cordy. Oh. Or naman po ikanta si Yasmin Cordy nga I Know. Diba? I know. It's you, my life is worth living. I know. Diba? Oh, ano? Diba? Or katong mga karaan nga kanta ni Sarah Geronimo. Diba? Katong mga sa iyo ang pa... Diba? Karon kay nagka-evolve si Sarah Geronimo from Sweet Girl, 'di ba? From kuan na from Sweet Girl tapos mga sweet nga mga songs, 'di ba? Karon iba na. Oo, sus monster na siya sa stage karon. 'Di ba? Lahi jud ang Sarah G, no? Oo, Morris at Amon, 'di ba? Mga kanta nila. 'Di ba? Mga Regine Velasquez, mga Ogie Alcacid, Martin Rivera, mo na sila ang ato ang mga OPM, mga singers, mga icon na to sila, no, ani sa ato ang music industry diri sa Pilipinas. And dili lang diri sa Pilipinas, ha, kundi sa laing nasud po, 'di ba? Ilado po na sila, nailhan po na sila, no, international po gihapon. Diba? Oo. So, karon magpadayon ta, no, sa pagplay sa mga nindot nga mga music, no. Oo. Nga inyong mga ganahan nga mga paminawo, no. Stay tuned lang mo diha, no, kay basig next na pod maplay ang inyong ganahan nga music, no. Nya sa bayera po kuninyo, no, sa bayan na po nato og pagkanta, no. Oo. Kanang mura tang nag-concert ba sa atua. Diba? Oo, kanang mga naa sa mga sakyanan karon, mga nasa mga sakyanan nga ning biyahe, no, kung asa man mo padulong, ayan, oo, tune in na mo, no, oo, stay tune lang mo, no, kay daghan pa kay tang mga nindot nga music nga i-play. Ay, nako, nga
nga mo vibe no sa inyuhang vibe karon sa sud sa inyong sakyanan, sa inyong mga opisina or asa ba mo dapita rong gibutang sa Ginoo, di ba? Oo. Mao na nga, stay tuned, mabalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan, dire lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

Yes! Welcome back sa 105.5 FM. Ayan, wala na tayo igong oras. Nalapan. Pero anyways, ayan, oo. So before tamawala sa kabugnaon sa kahanginan, wow, talaga lang. Ayan, oo. Sa mga wala pa naka-follow, ayan, please follow ano ang ato ang page sa Vibe 105.5 FM sa Facebook, Instagram, and also sa TikTok, no? Kay diha na to ipang post, no? Ang mga kaganapan, no? Labi na tong sa ato ang Vibe Fest bitaw nga muabutay karong October. Ayan, oo. So diha na mo ikuan ang mga details, no? Sa mo ang page. Ayan. So don't forget to follow us, guys. Anyways, ayan. So, more of you to atong topic, no, about sa mga karaan nga kanta, no, nga makahatag og mga nindot nga mga memories, no, sa ato ang kabatan-unan, labi na sa ato ang mga ginikanan og sa ato ang mga lolo og lola. No, oo. Anyways, ayan, wala naman taigong oras pa, no, daghang kayong salamat. No, sa inyong pagpaminaw og pag-tune in sa Vibe 105.5 FM, sa inyong pagka-good vibes today. Remember, life's too short. Enjoy your life. Enjoy your day. Keep the good vibes going and always be happy. Stay blessed and keep your mornings light and fun. Well, thank you so much, everyone. This is your DJ Rikrik, reminding you all to stay positive, stay inspired, and keep the vibe alive. Once again, ayan, happy, happy Friday! Yay! Bakasyon na punugma. Diba? Oo. So, gamitan na ang panahon aron sa pagpahuway, no? Aron sa pag-relax o pag-reset sa inyong mga huna, no? Kung sa may angay ninyong buhaton karong adlawa, buhatan na ninyo, no? Para ugma, relax na lang ta. No? Oo. Well, see you again on Monday. Ayan, magkita-kita ta pagbalik, no, karong Lunes puhon. Oo, no, same time lang gihapon, no, 9 a.m. to 1 p.m. Same station, diri lang, sa Vibe 105.5 FM, feel the vibe. Daga kayong salamat, muang!

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

lamang ay kailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awit.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

sa mundong mapanghusga, mapangmata at mapanuri. Dapat hindi ka basta-basta nagpapa-apekto sa mga paniniram buhay. Lalo-lalo na kung galing lamang sa mga mahihinang buhay.

0: sis! Nano kaya? Perting palang luya mo.
1: Perte ang kakapoy ko, sis. Tanan nga kape na inom ko na pero dawa ay kitya epekto.
0: Ay, naku, sis. Amo na gani nga Amigos Skinny Coffee Mix ang ginainom ko. Natural kag herbal.
1: Ay, tuod ka, sis.
0: Of course. Maayo ini sa kakapoy, pasmo, ubo, hilanat, ulcer, arthritis, diabetes, cancer, kag madamo pa nga mga balatian.
2: Amigos Skinny Coffee Mix. Kape nga himo sa natural nga sangkap nga magapaayo sa imong lawas. Wala ka na sang pagitaon pa kay kumpleto na ini. Amigos Skinny Coffee Mix. Amigos Skinny Coffee Mix.
3: Sakto sa timpla, sakto sa bulsa.
2: Gani mag-amigos

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

Got my mind spinning. Why can't it be? Why can't it be?

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5
1: Radio 5.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

105.5. You bitch!

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.